kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Haring ng awa, kami po ay nananalangin.

dito ko lang sa bahay mag train din ko sa gabi para may marami ako sa pista. Okay.

0: may ako po na po ay nagkakaroon ng komunikasyon sa siguro sa management na siguro may ibago ang ating schedule dito sa show ko, pero hindi muna natin yan ngayon ipapatupad sa ngayon dahil siguro well, gusto ko naman ng ganitong sa mga ganitong ata now kasi ako ay nagkasakit na long ano pa lang noong Linggo. Actually, gusto kong talakayin yun eh. Ayun, ngayon na lamang. Kasi, sa third day, Sabado, hindi ganun magkaganda yung pakiramdam. Kasi, naglinis ako, diba? Eh, napagod ako. Then after nung naglinis ako, parang hindi ako, pili ko di ako okay. Parang yung mata ko, hindi siya tumataas. Tumataas ng ano eh, ng, alam mo yung, alam nga tawag doon, yung alam mo na, hindi mo makontrol na bumababa yung mata. Eh, nakakaramdam ko eh. Kasi ngayon parang sumasakit yung ulo ko. So, in the next day, no, Linggo, doon na talaga sumama yung pakiramdam ko. Kasi, pagkagising ko lamang, talagang you know, talagang na ano ako na nag-aalala ako kasi bakit ang sakit ng ulo ko? Diba? Hindi yan pagpakiramdam ko. Ay, wait, diba lang episode na tayo ng ano? Sorry. Diba nag-episode tayo nung ano? No September, Friday! So, ito yung nag CR, ano na, ako nito. Ay, hindi. Ito, nag-episode nga tayo nung ano eh. Nung September. So, hindi ito yung ano natin, first episode, I think. So, hindi ito yun eh. Hindi ito. Okay. Then, ayan, na, tinignan ako ng TV, yun yung mga pinakong, dahil nakihidod lang ako sa, dun sa BB kasi nanonood lang ako ng hidod. At, bumunta lang sa amin na para pumunta na, para tumahe lang. Ako'y pagkain ko na. Now, yung pili, hindi ganun ka, ano yung pili ko kasi, pag nakain ako, parang na gusto kong matulog dun sa sofa nila, pero ayoko kasi baka pagalitan pa ako dun eh. Oo. Oh. Kaya, ayun. Pagkatapos kumain, siguro dumayos yun ako yung nakupal sa akin sama. Kasi ano yun eh. Alam mo ko kasi hindi naman siya, ano, license. Pero, hindi siya license. Pero masager kasi siya. Ano siya eh? Natin siya nagtatrabaho. Kaya buti niya. Sagat na sa buti. Nalala niya pa yung skill niya. Siya pinagkakatiwala ko yan. Pati sa pagwala sa akin. Kasi pa. Ayun niya. Diba gumaling din ako? Diba nakapag so. Actually, kagahapon talaga. Magaling na ako. Pero hindi pa ako ready for the show. Kasi Paos pa ako yun. Kasi hindi lang kasi ako yung puro ko kasi magaling, pero yung ubo ko hindi pa. So last lang talaga treatment yan eh. Kaya minsan lang pagka-ubo nila. So, patunayan ko pa. Oh, yan.
1: Oh,

0: Sorry. Sorry. Lunes, hindi ako nakapag, hindi ako kumain. Nung Lunes, adyo, mamaya muna tayo sa ano. Pero malapit na natin yan. Malapit na tayo dyan kasi, ano. Lunes, hindi ako pumasok kasi doon talaga lumala, doon pala mas lalong lumala. Like, hindi ako makapag-galaw, and yung hita ko, hindi ako talaga maayos. Matigas yung hita ko. Kaya, kung tingnan naman ako maglakad, parang pilay, oh. Oo. Hindi naman sa may kapansanan, pero malayo kasi yun, eh. So, hindi ako masyado magagalang. Doon rin nagbuka yung taste buds ko. Dahil yung stomach acid, natitiklin ko rin ko. Kaya, hindi ako nakakain. Hindi ako makainom ng tubig kasi pati rin yung tubig, umiba rin yung lasa, eh. Sila may na... hindi lang sa mga ba? Nagkaroon ng lasa. Ngayon, magaling na medyo ako. Magaling na nga talaga ako. Kasi, pero, sipon. Actually, I managed to... Kaya nga kakahapon daw nung nakapag-tobo. Pero, kakahapon, I managed to go school na. So, isang araw, Wednesday pala. So, kagahapon, I managed to go sa school. Pagkasumala, nagdalig na ako. And took the exam again. Kasi, total last day lang yung exam yung hindi ko na-take. Yun yung na-take ko sa kagahapon. Yung sa exam sa Monday kasi, yun yung last day ng exam. So, dahil nga sakit ako, sa Wednesday ko siya ginawa kasi magaling na ako noon. Magaling na ako noon ng Wednesday. Pero kasi, ito talaga eh. Pista sana yun. Ito kasi yung event eh. Yung you will do things na ano, talagang mamahalin mo yung bansa mo. Hindi naman sa ganun, pero ano rin, to know the culture further, no? Mas ko malaman mo nang mas malayo. Syempre, dahil yung nakatel at ako naman ang nakasal sa kanin, hindi ako nagdala. Buti, may isa rin akong kaklase na nakasal sa kanin. So, siya rin lang yung pina-advise ko na magsa-i pa. So, Ewan ko kung kasyon sa kanila. Kung tanungin ko man sila kung kumasyon sa kanila o sobra. O siguro, konti, no? Buti hindi ako nakapasok kayo kasi as I said earlier, na pangit yung taste buds ko nung Lunes. Kung kumain man ako nung Lunes, actually, buti di nga kasi lumala. Akala ko isang araw lang kasi yung September last year nagkasakit ko rin ako eh. I think it took just a day kasi kumain ako ng hindi naman na damay yung taste buds ko nun eh. So, mild lang siya. Pero masakit niya yung ulo ko. Masakit yung ano ko. And yung patches,
1: hindi siya ano eh. Hindi siya ano ba ito? Hindi siya ganun kainit. Hindi siya ganun ka-effective kasi expert na pala siya. So, nung tinanggal ko yung patches sa likod ko, nagkaroon ng parang mga bilog-bilog na yan, tumigod sa likod ko. Yung kulit lang, yung hirap panggalin. Kaya ginamit ko na lang ng brush para matanggal sila. So, wala na. And at the time rin kasi, hindi siya umiinit. So, wala namang effective sa akin. Kaya matagal ako kubalik. The one thing is also, late din ako kumain ng putas at dapat maaga rin kasi. Pero, kasi nakalimutan ko sabihin kay mama, kaya, yun. Kailangan ko lang kasi is orange and yung mas hindi ko kumain ng sanas, ay pa naman pre-apple. No, mag-line sana ako ng mag-SNM sana tayo. SNM Special Edition. SNM Special Edition. So lang, hindi lang pwede. Kasi free time lang ni pre-apple. Is free day lang ni pre-apple is Saturday. Hindi na end, hindi na trust me kasi araw-araw na pa. Araw-araw pa. Monday to Friday lang. Eh kasi dati si Justin, ang pagkaalala ko si Justin, hindi ganun si Justin dati. Talagang araw-araw pa sila. Monday to Sunday. Monday to Sunday. Yun daw yung araw na pasok nila. Ay, lang. Baka yun? Nabihilin ko ka ngayon. Kaya ako maribig. Ay, wala ka rin kasi ano eh. BGM eh. Yeah.
2: We're gonna skate to one song only. Lady
0: Hump. Oh, of course, yun. Excuse me. Ah, baka kasi ano. Oh. Dapat kasi lulo ko muna yun kasi ano. Okay. Ang oras mo ang mga 5:20 PM tungkol sa menta. Ang long to slow siguro doon ang time lang. Unti-unti na akong gumagaling. Kasi umano na ako. Boy.

Sorry dun sa ano, ano, ano, kasi dahil natin lang. Kasi ako kasi, matagal, may biglang-biglang nawala yung, ano. Wala rin kasi si RJ, I think, sa school daw siya. Hindi mo sinabi nila, sa school daw siya. Ewan ko kung dinig yung audio natin sa YouTube. Pero tingnan natin, wait. Teka, ba't parang hindi rinig? Teka, ba't parang hindi rinig? Parang hindi rinig yung audio natin sa Discord. Ay, sa YouTube.

Okay. Ano ang audio? Parang hindi tayo makapag-Spotify nito, ah. No? TOC, walang audio sa... Parang walang audio sa TOC. Lakas ang volume ko. Walang audio TOC sa YouTube. Pero nung ano, siguro baya Discord lang yung lamyot. Discord feed lang yung lamyot. Pero yung... sa ano, fine. Parang ano lang ito yung episode dati nung ano, nasa Science Studios din tayo eh. No? Science Studios Archives. Ano? Conceived. Oh. Ay, dito yan. Yung episode dati nung... nung ano ba ito? Nung number 2. Number 2 edition ng December 30 natin episode. Siguro nung season 2 yata yun eh.

0: Lupa logat lah.
1: Tuh.
0: Nah. Yan. Pero sa phone lang na, ay, sa phone lang naririnig yung speaker. So medyo delikado. Yun nga mga lods. Tayo pa rin ay sabay na pagigan sa Cool FM at sabay rin sa DCX. Sa DCX, ay, wala pala. At napapanood sa Labaw Online Live via Cool TV ng YouTube. Via YouTube da, at Facebook ng Cool TV, sorry. Cool TV ng YouTube ka. Iba na yun. Iba na. Pero kasi, hindi po tayo magkakaroon ng siguro Spotify playlist pro podcast kasi hindi process yung episodes natin, private rin yung ano kaya

Ayun, yun yung nakita ko. Excuse me. Okay, now siguro magbuda tayo sa ano. Ay, mga pala, hindi po siguro TOC, andyan ka TOC. Para hindi kita marinig. Hindi ko naririnig yung audio na hindi rinig yung audio natin sa YouTube, hindi rinig yung Discord feed. Baka maaari po kitang itag. Ah. Medyo ayun may nag ano may tag. Ah, okay, thank you. Ang ana, kala ko si RJ. Ayos na pala tayo. Ngayon kasi, medyo iba. Ay, sige. Habang siguro mag-prepare po tayo, mga kaibigan, magbabalik po muna ang Talk of the Legends. Pakaraan lang ilang paalala. Diyan lang po kayo, mga kaibigan. Mga katol, sorry. Oras, 5:27 p.m.

0: isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosan Beauty.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, sira.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

0: David Marcus. Quality for life.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

now moving, ay, moving on. Magbibigyan ng pabalik po ang taong tuloy sa mga, ang oras ay 5, ang oras po sa Pilipinas, 5:33 PM. Now, as you may all, hindi naman may all, but as you may know, na-unveil na po ang iPhone Duo ng Apple, na which is the Apple's first ever foldable phone. Ay, sorry, na plano pong i-release. Tingnan ko nga ito sa EA Gallery. May screenshot kasi ako eh. Screenshot. Planong i-announce sa Oktobre 23, Biyernes, sa presyo, sa halagang $1,999 o sa katumba sa ating currency, mahigit 123,000 pesos. Now, here is my research about sa iPhone 2. Ito. Wait. It says na meron daw siyang books, isa rin siyang book style na foldable design na may nano texture matte inner coating at 5.4 inches cover screen. 5.4 inches cover screen. Ang bumubuhay po dito ay ang Apple A20 Pro chip na may C2 cellular modem. Ito, meron siyang 48 megapixels main camera at same rin na at 48 megapixel rin na ultra wide camera. Then meron din siyang 12 megapixel center stage o cover or under display setup. So ito, sabi ko kung dalawa po yung 12 megapixels niya. As far as I know, sa video ni Mr. Who's the Boss, yung center stage cover is nasa front nasa one nasa unang screen niya, so which is yung isang screen lang, yung closed format pa doon yung center stage. So then pag binuksan mo na sa pag naka-open status na siya, under display yung setup niya. So kumbaga at sa kung nasa home screen ka o nag-open ka lang ng ibang app lang ah, hindi siya nagpapakita. I mean, hindi mo naman siya pansin, 'di ba? Literal, hindi mo naman talaga pansin. Pero sa puntong bubuksan mo na yung camera app, may animation na mangyayari. Yung 'di ba nakikita? E biglang may mga magpa-pop up na parang camera na may magpa-pop up na camera. So para sa akin may benefit siya eh, kasi 'di ba alam ninyo sa mga nakaraang mga phones na rinilis siguro 2017, 2018, if correct me if I am wrong,
Pero yung mga under display yung camera na mga cellphone, well, may ano kasi yan eh, may disadvantage kasi nga it makes the picture blurry kasi nga nakaharang yung screen, narangan ng screen, or siguro hindi naman at the first glance na mag-take ka ng picture, pero if you use it again and again and again, pansin mo na sa start na siyang mag-blur. Pero kasi nga dun sa fold kasi black, 'di ba, kasi black 'yun eh. Pag 'yung nag-pop up, black 'yun. So dahil nga patay na pixel. Dahil nga turn off na 'yun. Ay. Ewan ko kung naka-AMOLED 'yun. AMOLED ba siya? Wait. Check ko lang ah. Saglit. Check ko lang kung naka-AMOLED yung display niya. Ay, puto po. AMOLED display. Yung, naka-OLED siya eh. Naka-OLED daw siya. Ang inner at yung outer niya. So, sabi daw, it's up to 3,000 nits peak outdoor brightness and 1,600 nits at peak HDR brightness and a 1 nit minimum brightness. Yan, ano rin siya, it supports 120 Hz, always on display, dynamic island and wide kung OLED siya. Okay. Yeah.

0: dahil nga ayan nalibo ko. Dahil nga OLED siya, dahil na OLED siya, patay yung pixel na 'yan. Patay na yung pixel na 'yan. Para mapakita talaga yung totoong black. So yung under display na camera dun sa open format na camera niya. Iba pala 'yan. Pero 'yan yung ano, 'yan yung ano, yung center ano to? Wait lang. Center stage cover na camera na. 'Yan. 'Yan yung close state niya. Kasi may yan, tingnan niyo yung ano, yan. Ayan naman yung makikita niyo naman sa right side, yan yung open state, which is ayan naka-portrait mode muna. Pero so may see, yan yung picture na na-taken sa mismong po. Ayan. Pwede nyo, may picture rin siya na pwede, yung split screen. May split screen rin daw siya. May split screen rin siya, which you can use 2 apps at a time. No? Siguro 3 na rin, if I am not ano rin, kasi may nakita rin akong, ano? Ay, hindi, 2 lang eh, kasi, nung inanong siya eh, ano lang siya, para siya yung, alam niyo yung ano, Microsoft Surface Duo, parang ganun lang rin siya eh. Yung Microsoft Surface Duo. Pero kasi, yung Microsoft Surface Duo, kung ikumpara ko yun sa iPhone Duo, ano yun eh, yung feature na yan, is medyo, hindi siya ganun kukonektado. Kasi pag, sa Microsoft Surface Duo kasi, kung gamitin mo yung Google Book, yung Google Playbook, pag ginamit mo yung Google Playbook sa feature na yun sa Microsoft Surface Duo, pwede mo siyang matreat as a book. Ayan rin pala yung kaniyang ayan pala nakuha ay ayan ko nakuha mismo sa ano, yan rin yung ayan yung display, naka ano siya, naka glass back and glass front rin syempre. Sa banda camera, by the way, hindi na rin siya magiging blurry kasi patay na mismo yung pixel. Nakita ko kasi nagiging visible yung placement ng camera pa sa open state kung inopen mo yung camera up. So ibig sabihin, kung naka-off yan, hindi yan magpapakita. Magic. Ano lang yan eh, UI lang yan eh. UI. Pero ano, ganda rin naman kasi pwede mo rin siyang ano nga tawag doon? Pwede mo naman rin siyang gamitin na hindi mo ma-worry na balay mo mag-blur yung ano niya. Ang pre-orders daw ay magsisimula sa October 16 at 5 AM Pacific Time sa United States na muna, no? Supporting Wi-Fi 7 and Bluetooth 6 via the N1 chip. Teka, check ko nga ulit yung mga sinave ko. Dito ko pagbabasihan kasi ito rin yung part niya na hindi ko to nasend kasi ano eh. Ito ba? Wait. Ito yung yung placement ng siguro screws ganyan. Hindi, sa may fold mismo. Sa may fold mismo, sa may gitna, 'di ba? Yung gitna. Ewan ko kung magwo-worry ka rin sa ano kasi ayun nga, yun mo na yung hands-on review. Actually, bigla ko siyang nakita kay Mr. Rusta Boss. Eh biglang na-trigger yung mind ko. Italakay ko rin siya dito. No. Pero ayan no, hindi mo rin yata ma-worry na parang may parang makikita mo yung line sa gitna. Yung line sa gitna. Yun yun eh. Tapos yung shine ba? Oh.
1: Shine Studios.
0: Ayun, iba 'yon. Yan, kung makita niyo diyan sa right side, oh, hindi visible yung under camera setup. Pero sa bandang i-open yung camera up, magpapakita siya. Walang ganong picture sa ano sa actually hindi, ngayon wala ako nakikita ganyang picture sa Android. Yung nakikita ko lang yung front camera na nag-ano na slide. Yun lang yun eh. So basically hindi naman siya under display. Nasa loob talaga mismo. Oh, yung nagsaswipe. Kaklase ko may ganyan. May ganong cellphone eh. Nakita ko siya eh. Nakita ko na naghahanap pa rin siya. Himala. Kasi may mga reklamo rin kasi na nasisira overtime yung ano na yan. Medyo kakaiba sa Galaxy Fold. Kakaiba. Oh. Tingnan ko man yung itang arena. Kung tingnan ko man yung Galaxy Fold na bagong nabas lang. Ay, ito meron na pala eh. iPhone 2. Eh, meron na pala eh.
2: Yung pala.
0: As usually happens with the rumors and leaks, we're all spot in well except for the name. Ay, oo. Ito na yung parang i-ano sa ito sana yung ipapalit pa sa iPhone 8 or i-release pa. Wait. Tingnan ko nga. Ay, meron na pala eh. Meron na parang article pero mas mauuna tong magre-release sa September 18. Okay, our current time check is 5:49 PM and you're still listening sa Talk of the Legends. Ewan ko kung magtitikyo ba tayo ngayon. Siguro 5, mga maaga na muna tayo magtapos for now.
1: Mm-hmm.
0: Siguro wala naman, di ko rin kasama si ano ngayon, si John Aniceto kasi yan, busy eh busy. Pero sana mag-attend ka naman. Sinasabi ko sa iyo, ilang araw ka nang wala. Ewan ko kung pwede. Actually parang nga, tapos na nga yung exam period niya eh. Kasi dapat ano siya eh, dapat nasa August or September or ano early September dapat doon siya, pero mali mo baka delay kasi nga suspended, di ba? Suspended yung pasok ngayon, suspended rin yung pasok namin. Well, wala naman talaga kami, well actually wala namang pasok sa akin sa side ko at sa iba.
3: Sa mga sa
0: enrichment program hindi kami kasali. So wala po kaming karapatang pumasok. Pero sa mga kasali, sa aral program o sa enrichment program, kailangan nilang pumasok. Kasi o kaya sa mga, actually same lang sa akin, sa mga may lacking outputs, yan kailangan talagang pumasok. Kasi kung hindi, kulat ka sa grade mo. Kulat, magulat dapat ako sa grade ko. If dahil hindi mataas, baka mababa. Pero wag naman sana, Lord. Wag naman. Tiwala lang tayo, no? May ano tayo. May panon pa tayo. Kung mababa, eh di pawi na lang. Mag-aral ng mabuti. Ay. So, tandaan, mag-aral ng mabuti para ang uloy di lumaki. Ah, galing. Pakibigan, dyan na po nagtatapos ang isa na na pong edisyon ng Talk of the Legends ngayong September ano bang kung ito makita?
3: September
0: G's. Bukos na G's. Sampu o sa sampu. Toong 2026 sa ngala ni Jan na ni Seth Paul. Tapos ni Mas. At mga kaibigan, makita-kita po tayo bukas, live na live po ulit tayo, ha. Promise na to, TOR, wala pong TOR, bukas TOL tayo, Talk of the Live.
1: No, wala.
0: Feeling ko yes, kasi actually sa amin, sa TQ side namin, pinuporsigin namin magkaroon ng live episode ng TQ. So, abagan nyo na lang kung mag-live ba kami. Pero ako, alayin nyo, di ako makasali. Pero at some time, makakapag-host ako. So,
1: thank yun nga. Thank you for confirmation.
0: Sige. Malay lang. Baka di sure na di live. Pero yun nga mga ibigan, maraming salamat po. Magandang gabi po, mga katol. I love you.

0: Radyo pa Bobo na. Tawagan ko po si CJA. Ito papakita ng look.
1: Si Halongado, may hawak po, kuy. Pabulin nyo, police, punta nyo ang bahay na dito.

0: Okay, ako po yung Quizmart Jograd na magbe-birthday na sa August 28. Let's go!
1: Happy birthday! Let's go! Jograd! Ako po si Lord Sopwas. So, mga natin, actually, nag-poll kami kaganina. Sino daw ang atin? Dapat umaten tayo. Ay, sorry. Ang atin! The majority wins. Ay, the majority wins. Wala. 7 members are 3 over 7 members. So, ewan ko kung majority wins. Pero hindi pa to official. Ang atin daw sana, ako, si Mark, and Gio.
0: Si Gio? Wala pa. Sigurado kumakain pa yun.
1: Oo, kumakain pa siya. Pero hantayin natin yan, ang ating president. Ang presidente, Geometric Tomato.
0: Vice-presidente, Presley.
1: Ano si presidente? Chairman yun, di ba?
0: Ah, chairman pala yun. Sorry.
2: Ang vice, ano,

0: in Berlin. Wala mo sa kanya. Si Apple, si Sherman, si Ato Pino, ang aming vice chairman, si Frank COO, si Geometric naman, si Adobo. Ayan, ang ating president, ang ating president, first line, ano siya, si COO pala siya, si COC, hindi, ano ba, ano, si COO ba si, ano, wait lang, Kalito, Kalito, wait lang. Medyo, medyo Kalito yung ano.
1: Basta, basta. Tumatawag si ano, Adam Orilar. Ba't tumatawag si Adam Orilar?
0: Si Adam Orilar pala tumatawag, kaya pala nagiging cellphone ko. Laka.
1: Wait lang, ako. Black ko nga to.
0: Oy, wag, wag, wag, wag naman, wag naman. Wag naman. Mute mo lang, mute mo lang, mute mo lang. Para at least, hindi ka naman ma-on. Bakit? TGF! Adam Orilar fan-made. Ayun na, pining ko na siya. Ang inalagay ko, MSA, ito. Ang MSA, MIGS. MSA, maasahan, sandigan, ang alagaan ka. Ooh. Gawa kasi ito ni Adam Orilar. Yung nasa, smile. Smile radio. Saan ka dito? Smile radio? Smile radio nga siya. Yan, tawa, tawa. MSA. Yun, no? Mark, kita mo, Mark?
1: Kita ko yung ano, screen ng TOCO. MSA, mas. Na naging MMDA.
0: Yan, no? Yan. Ganun.
1: Malasa.
0: Anong ma... Anong Arvin? Ito ba? Aircheck. Aircheck po sa DC Double Bio. Ayan. Isang aircheck po sa DC Double
1: Bio. Bihira.
0: Live po sa...
1: Pero di pikita mo.
0: Penen.
1: Ang bihirang yan.
0: Ang galing. Ah, ito. Wait lang. Wait. Ito yun. Ito yung original sound eh.
2: Ito. Kung maririnig ito. Wait lang.
1: Ang may chicken pambihira. Anyways,
3: Ay, ng post. Ang galing.
1: Ibabagi ko po sa inyo ang aking totoong ano tawag dito? Wait lang, asan yung ano? Magbabagi po ako ng isang personal na ano?
0: Na? Personal na? Mensahe kay... Personal na mensahe kay Karen Aistrap. Ay, sorry.
1: No! I'll give you my whole history.
0: Ah, sorry.
1: I'll give you my whole history as much.
0: Oy.
1: Wait lang.
0: Whole history with Andy Fuchs, Mike Jograd.
1: In the whole history ni Mark.
0: Wag. Sige, inik ko. Ay, sorry. Wag.
1: Gagi ka. Ito po mga kaibigan kasi ang totoong ano, point.
0: Pangalan mo. Okay, babagitin ko na po. Ang kanyang Mark Jograd. Oy. Tapos imagine din na process, hindi na process yung sound ng voice mode sa ano.
1: Anak ng ko.
0: Oy! anak ng tina pa. Yun na lang.
1: Anak ng tina pa.
0: Bawal magmura. Diba?

0: your bad person. Ay. Oh. Ay, nga pala, nakalimutan mong banggitin, ha? Nakalimutan mong banggitin. Tayo po ay napapakinggan sa GNR 89.5, sa Smile Radio, sa D6 1036, at sa Cool TV. Sa pansamantalang mapapanood muna tayo sa Cool TV YouTube channel dahil sa masamang palad, natanggal po, na revoke po muna ng ilang sandali yung ano to? Bygone Factory, Bygone Katol. Bala?
1: Pambihirang yan.
0: Ano ba naglagay niyan, Mark? Ay.
1: Hindi, may soundboard ako kasi ako dito. Built-in soundboard.
0: Ano, kapre, salamat doon sa ano mo, ha? Salamat doon sa pag-guest mo sa TON talaga, March 8 lang. Salamat doon sa pag-guest mo, ha? Wala sanang katol na ganyan, eh, no? Wala sana yung kabaygo na ganyan, eh. Ay, lala pala tayo yung TON. Tapos na pala yung TON.
1: Yan ang TON.
0: Lala, tapos na pala.
1: Pero ito, magbibigay po ako ng aking ano, brief history ng aking existence. Ako po ay pinanganak sa s***. Ako po ay ano, nakatira kasama sa ang aking papa na si at ang aking mama na si.
2: Ganda ng pangalan, Sensei.
1: Pagkatapos, ang oras po ng aking pagkaanak noong August 28 ay bandang
2: kuya ko, alas 12 ng ating gabi ay.
0: Oh!
1: Na! Pambihira, Meps.
0: 6:67 PM, favorite number mo yun, eh. Aminin mo na, Mark.
1: Pero ano, mga kaibigan,
0: pag tumanggi ka na favorite number mo 6-7, pag tinanggi mo, dapat magtumanggi na mahal mo si Andy po.
1: Pre, alas 8. Ako pinanganak.
0: Alas 8.
1: Alas 8-8.
0: Oh, masayaw ka nga, pero wag mong, ano, yung hindi mo mapapakita, face mo.
1: Pero mga kaibigan, ang totoo kong pangalan ay Mark!
0: Oh, Mark nga yan, Mark. Mark nga yun.
1: Sabi ko,
0: Mark nga yun. Mark nga ni yun.
1: Akala ko kung ano, eh.
0: Tatanggalin niya yung job grad.
1: Yes. Pero mga kaibigan, ito nga, ako po yung nakatira sa
0: San Miguel.
2: San yan? Ay.
1: Ang aking pong ano, high school ko po ay grabe, sensor na sensor talaga eh. Anyways, ang ano na tawag dito, ang paborito ko pong ang game ay ano, 8-8. At
2: sample.
1: Oy, bago, hindi pwede pre. At isa pa, meron po akong yung ano, mid, basta yung last name ko is ka. Sensor na sensor talaga, eh.
2: Baka buong show po censored. Ay.
1: Pambihira. Anyways po. Ano? Ano ulit?
0: Wala.
1: Anyways po, ang ano, totoo ko pong pangalan ulit ay Ma!
0: Oo na!
3: Mark Corrales, yun.
0: Bye!
3: Ano yun?
1: Wala po kayong narinig. Wala po kayong narinig. Wala kay Lodzo.
3: Ang funny po.
1: Anyways, yun po ang aking brief. Anyways, yun po ang aking brief history ng aking existence.
4: Oh, ano pa? Ang ano, ang aking totoong pangalan ay ano? Paglanga.
1: Oy! Nakahanda na yung bleeping device ko. Wow, wow, wow, wow, wow.
4: Mark nga niyon.
1: Yes, tama. Ah, andito rin po si...
4: Nasa kotse na may relo.
1: Ha?
4: Nasa kotse na may relo. Nasa kotse na may relo. Mark nga niyon. Nasa kotse na may relo. Gumagamit ng rap ng reference, ha? Basta di ako magdodoks.
1: Buti. Anyways, mga kaibigan, ang oras po natin ay...
4: Ano po? Sige, sige, oras.
1: Sige, ang oras natin ay... 6:16 PM Philippine Standard Time.
4: Yung time. Tinan mo, pre.
1: Bilang time... Sinigang Mips, anak ng po.
4: Oy!
1: At least censored. Di na kailangan ng ano, expensive na ano, censoring.
4: Walang iwan na di si Double B super. Super, ano, super, no. Ano? Oy!
1: Hindi pwede, hindi pwede. Dedikado ako. Baka ano, pangatlong fire ko na to sa ano, radio.
4: yung una, Andy Poops incident. Yan ba yun? Yung second, yung pre-apple. Nako po, na-trauma na. Oo na.
1: The Humble of the 1980s.
4: Yeah. Yung kay Pre-Apple. Tanga, baka ito yung pangatlo, ha. Mark, asahan mo na hindi ito yung last episode dati na sinasabi ko sa'yo. Ay, sorry.
1: Uy, ba't may banta na? Na?
4: Uy, yung cute ni, ano? Ang ganda ni Gwen. Ay, sorry. Hindi, sabi ko...
1: Oh.
4: Sino Gwen? Gwen ng Ben 10?
1: Ay.
4: Oh, hell no.
1: Pambihirang yan.
4: Mali nga, te. Ay, sorry. Camera.
1: Nah.
4: Oh! Wag ka na mag-sensor, pre. Kinakabahan na ako sa'yo. Malay mo, malay.
1: Joanna Robles, hindi. Kaya ano, Karin ako.
4: Charis Hermoso.
2: Karin. Dabila.
4: Ay, Dabila.
1: Ding. Ang bihira. Charis Hermoso ako, Priapol.
4: May video, may archive bang ba ako dito? Ay, hindi. Download siya. Wait, hanapin ko ngayon ba yun eh. Ay, hindi. Di yata ba yun eh. MSO yun. Oo, Paldo. Oh, yan o to. May dreamy bull dito. Lala, ay, ito yung siya na madre. Tapos, Ay, sikap. Sikap ninyo.
0: Eto!
4: This is Double V Super Daddy. Ito yung ano eh. Yung jingle. DC Double Bio. Super Bio. Ay. Ay, Mark, ba't di ka nang sasalita? Ay, makakibigyan dahil di po nagsasalita si Mark. Ano ba yan? Hindi, mag-commercial. Makakibigyan, mag-commercial.
1: Balls! Na balls! Nag-ano dito ako, soundboard.
4: Okay. Para may ano tayo, may time tayo. May mga kaibigan, sa oras sa 6:20 PM, ang gano'n na po sa siguro sa second gap natin dahil magbabalik lang po ang Sambayang Quadro Plus. Makaraan lang po alam.
1: Dapat lang.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, putin ng fried chicken na yan, pangit lasa, buta, gago, sira, buta, sira, gago.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
0: Eh, lasa lang tayo yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken?
0: Oh, edi dito ka na lang sa...

0: every Monday to Wednesday. Teddy Boy Cold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottomessa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Teddy Boy Cold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa Salita ng Mansana.
1: Sa

0: Tayo, nagbabalik ng TQ Plus, magandang Plus na sa oras Pilipinas, 6:37. Ayun,
1: isa nga natin.
0: Hello, Jaman. Good evening. Siguro mag-bounce muna ako ngayon kasi kakain muna ako. Si Mark kasi kakanina nag-take siya ngayon kaso nawala. Ay! Lala! Ayun, siguro yan ko.
1: Hindi rin ako magtatagal dito kasi may gagawin pa ako.
0: Sige. Siguro baka mag-review tayo dito ha. Pero 6:20 na eh. Nasa labas ako kasi kumutaw ng kabila. Baka mag-deter pa kasi tayo. Well, si Mark kailangan ko siya ngayon kasi nga siguro matagal din siya magsalita eh. So, hindi naman ako super. Siguro, pwede din naman ako ayun pala.
1: Anyways, nadabaw light kami kanina, mga 5. Kaya nung after TOL, nakapag-join pa ako kasi may backup packet wifi ako. So, sa oras natin na 6:29 ng gabi, Philippine Star Time, mga ka-smileys. Ayan, so tayo'y napapakinggan sa RKW 107.1 Mile Radio, DZEX ba? DZEX. And syempre sa mga online stations nationwide. Ayan, syempre. Tsaka anyways, hindi tayo naka-live ngayon sa 96.7 because nag-brown out kasi kanina. Kaya di ko muna tinurn on yung PC ko. So yeah. Mm-hmm. So anyways, ay, andito pa ba si Lodzo? Ay, ayun. You can talk na.
0: Okay. Wala naman, siguro wala pa naman ako matalakay ngayon kasi nga I am really run out of ideas. Also, okay. Siguro di ka naman yung matutuloy itong...
1: Ay, wait. Anyways, yung examination pala namin is sa August 28. So, dapat sana hindi ako sasali ng TQ ngayon eh. Kasi, I have to overhaul myself to accomplish this kind of examination. Bale, mag-overhaul ako ba? Bale, postpusan yung study. Ay. So, yeah. Pero yung sinoproblema ko lang dito, yung math. Kasi, sa alam nyo, I'm very bad at math.
0: Actually, anili ko lang rin pero medyo nalilito nga lang rin ako kasi nga siguro complicated mo yung mga panalo-alo na ano.
1: Although madami akong mga subjects na napaperfect, pero yung pinoproblema ko lang dito ang math. Inang yan.
0: Uy!
1: Ano? Ha? Ay! So, ayun lang.
0: Kala ko nagmura ka. Kala ko nagmura ka.
1: Ay! Kala!
0: Muscle memory ko na talaga.
1: I have to adjust. So, yeah.
0: Ano rin kasi, nasa na. Ano rin naman tayo ng dating istasyon, di ba? SF Radio, di tayo ganito dati.
1: Oh, yeah. Dapat mag-ano na talaga tayo, mag-adjust na tayo, di na tayo magmura.
0: Oo. Oh.
1: Lalo na ano, itong station na to, ano na, medyo palapit na rin tayo sa ano, sa
0: ay, oh.
1: Sa ano, sa national market ay
0: oh, boss. Medyo malayo pa, pero siguradong makakamit natin yan. Pero ito rin kasi
1: actually may possibility yan. Kasi mga magagaling yung mga ano natin dito eh. Actually possible 'yan.
0: Si Van Iver. Ito talaga si LTG kasi. So yung nag-ano,
1: oh si LTG. Lagi.
0: Malagang pinagkala.
1: Hindi 'yun mura, guys. Hindi 'yun mura. Naka letter I 'yun. Naka letter I 'yun. Ha?
0: Naka
1: letter I 'yun. Hindi masyadong ano 'yun, hindi masyadong ano 'yun. Okay lang yan. I have to adjust, pero, guys.
0: Pero, si, ayun nga, kasalanan ni LTG, what yung binanggit niya. Pero, ayun, salamat dahil may nang-forward. Ayun, yun, makikita rin tayo.
1: Si, ano nga, si RJ nga, nagmura sa, ano, sa SNM, pa, ano, no, Saturday.
0: Actually, nakita ko yun eh. Napanood ko yung SNM ng isang araw.
1: Oh, YouTube. Pero hindi naman rin siguro ano 'yan. Wala naman siguro problema 'yan. Ang dapat lang talaga gawin diyan is you need to adjust. You need to adjust. Kung ma-adjust mo naman, sige, go with the flow.
0: Pero sa akin, parang siguro ma-adjust ko na rin 'yan kasi ano eh, magkano na rin ako eh.
1: Tsaka shoutout din pala sa mga nakikinig ngayon sa 101, shoutout din pala sa mga nakikinig sa 107.1.
0: Almost that, yan. Ano eh. I almost that experience sa ano eh, campus learning. Eh kaso,
1: Kung saan man ito maaabot itong tambayong kwadro sa 107.1, hello po sa inyo mga taga Manila, mga kalapit ng transmitter ng RKW, magandang gabi.
0: Baka maging sugod bahay pa yan, ha? Ay.
1: Anong sugod bahay? Hindi to ano,
0: kabayaan.
1: Na. Pero actually, yeah. Tsaka actually guys, sa mga ano din, nagtataka kung bakit hindi ako masyadong nagjo-join dito sa TQ. It is because busy na po ang inyong lingkod. Busy na po ang inyong lingkod. And also, si AJ, alam ni AJ to, alam to ni AJ. Itong transmitter man natin, alam to niya na busy na ako. Kaya pansin niya, hindi na ako sumasali ng TQ. So yeah, paminsan-minsan na lang talaga.
0: Aba, dapat lang.
1: Nandito na ang inyong quadro squad. Nagbibigay ng ngiti sa lahat. Isama nyo kami sa halakhak. Ay,
0: kasama.
1: At tayo'y magsaya. Pre, kabisado ko pa yung lyrics.
0: Well, basta mga ano. Ang ano kasi ko, bakit kami ano, ang bago ng theme song. Kasi nga, siguro gusto namin ng sariling composition eh. Kasi, actually, I have to admit ta, pero maganda rin kasi yung iconic theme song natin dati, yung
1: gamit actually natin ako yung dati. Pumili nun eh. Actually ako yung pumili nun eh.
0: Yes, na-inspire siya sa theme song ng Cool News dati, yung Cool News at noon edition.
1: Oo. Ito kasi yung timeline ng ano, ng iconic music natin sa TQ. Ito kasi yung iconic ano. Ito kasi yung timeline. So mga 2024, 'di ba si Jello is nagano nag-assign ng kung ano yung IMI music sa TQ. Pero nagano siya, random lang yung pinili niya. And then dahil nagustuhan ko yung ano, yung music ng Cool News at Noon sa Cool FM noong 2024, I'm finding sa similar sa Cool News. Yung bale, parang kapareha siya ng ano, beat or more like ano, instrumental. So bale, 'di ba? 'Di ba yung ending ng Cool News kada end ng Cool News at Noon is acoustic, 'di ba? Oh. 'Di ba acoustic 'yun, yung ano, yung ending ng Cool News kada ano?
2: Kala ko nga hindi siya ginawa.
1: Bale, ang ginawa ko, naganap ako ng acoustic version ng ano, nang parang pang-anime siya. Kasi bakit anime? Because anime kasi yung ano, nagpa-founding sa programa na yun. I mean mga weeb. Yes. So bale, ang genre ng music na yun is acoustic and anime based music. So gumamit kami ng Project Sekai music. Yes. So, buti, hindi kami na-copyright. Salamat na lang din sa Project Sekai. Ayan, syempre. Ayun, yan lang yung timeline ng ano, ng music namin sa TQ. Yung iconic music talaga, yung pangmalakasan. Dahil kasi sa Cool News yun, Cool News at Noon.
2: Oh, ngayon, may nakita... sorry sa pagiging off topic. Pero may nakita akong mga video na ano, behind the scenes sa ano, action sa Umaga. Pero may ano, may hindi siya ano. Ano to? Pinas mo to sa OOC? Yung Michael Dudula. Talagang nag-ano eh. Enchant pa eh, no? Pero first time ko na makita na yung ano eh, yung control behind the ano eh, every TV5 newscast. Okay, back to the topic. Talagang acoustic yung song ng TQ dati kasi ano eh, ang ganda na pili. Alam mo, na LSS nga rin ako dun sa ano na eh, sa music name eh. Oo, I had to admit na LSS ako.
1: Mm. Kasi uy, same din.
2: Dahil nga hindi rin natin siya...
1: Ang galing-galing po pumili. Ang galing-galing po pumili. Ang galing-galing po pumili. Ay. So, yan lang. And tsaka, by the way guys, abangan nyo pala yung cover ko ng CRCR Release Me Now. Soon na yan.
2: Siguro, kung kailan na-release nyo yan. Ha? And syempre, wala pa. Hindi pala CRG yung TOC ng ano, ng smile ngayon. Pero yung smile yan. Twitter yan. Ay.
1: CRCR, release me now. CRCR,
2: oh, fire! Akala ko kung ano yung pinak ng ano dun eh. Yung, ay, lala. Yan. Oras na ligang, 6:42 PM, pwede na nakatutok. Kambayang quadro plat. Ay, sorry. Happy birthday. Ooh. Happy birthday. Happy birthday. Uy. Yan. Sorry po dyan sa ano, sa air, hindi lang magagapag ano siguro. Pero ito, ay, siguro, ano ba yung siguro, gusto ko rin mag, ano ng oras eh. Okay, kasi, ito, may nakita, ito. Ito, bye. Ito,
3: Okay. Hindi ko pa na sinasabi.

0: Gagamitin ko yung kaya mo yung video commercial break ng mga guys. Ah, nasa fan meet archives. At make sure na hindi masyadong kasi pag nalaman niyan really niya patay siya ulit. I always watch archives, those fan.
1: Paano nyo pa ma-play yung ano, yung SNM new ano, new vlog?
0: Yeah. Yeah. Iko, play natin sa'yo ako. So, it...
1: Tingnan natin, guys.
0: Basta, basta theme song ng, ano, ng radio program na, ano,

0: Ayan. Sige lang. Hanapin nyo pa rin. Pero ako
1: muna DOC, pag-ready yung ano, DOC. Yung playback.
0: Low battery.
1: Okay ba?
0: Uy, may bagong story si ano. Actually, kung kausapin niyo ako about sa mga OC ko, personally, kasi nga, ano, ay, hanggang ngayon, buhay pa nga rin. Tama, nag, ano nga rin, eh, nag, oh, may nagpa, ano, may nagpa, ano ba yan? May nag, ano nga ito? Ano nga siya nag-term sa, ano, checky. Oh, may nagpa-checky sa kanya. Bakit nang ano? Walang cute mo, pre. Sorry. Uy! Lala! Anong first day? Para lang sa'yo.

0: play natin ang SNM ano, new plug.
1: Yung gradasan ka kasi na din.
2: Ano?
1: Ay. Itla. Ay, okay. What's... Ah, okay. Smile yung isa. Ama, nasi email. Bakit daw siya na-time, ah? Grabe naman. Charizard mo sa opri, hapong tomato.
0: Na. Okay. Ipiplay natin ang isang plug. Sa pagbabalik lang niya na
3: alas 8 ng gabi.
0: Thank you.
4: Para sa salita ng mansana.
3: Samahan

0: Ayun. Uy, dito pa rin yung ano, no? Yung ano, yung magkaibigan pa rin ng dalawang panic. Na si ano masasabi mo sa plug na yon, ano, Lodzo?
1: Teka. Yung ang ganda ng pag
0: putol-putol ka part.
1: Naano kasi ako pre na sa baba kasi ako. Actually may birthday kasi. For me. Yeah. Pero for me, yung plug mo, it's a peak plug kasi at the same time parang ito ko tapos yung ano yung it can prove na can parang
0: anyari
1: masasabi na ulit natin yung mapapakinggan po tayo ulit na mapapakinggan po tayo 97 SF Spy Radio Cebu? May Cebu, pang Cebu.
0: Tsaka ang ganda din ng ano ha, ang ganda ng SNM ano, SNM plug sa radyo. I mean sa 96.7 sa site ko. Ang ganda.
1: Oh, yeah. Ayun nga, sa mga...
2: Happy mo sa mga room.
1: Wait. Sa mga next na po po. Ulit. Ayun. Yun si... Ayan!
3: Tambay.
2: What's up, Gio?
3: Aba, dapat lang.
1: Tambay ang kwadro. Aba, dapat lang.
3: Nah. Tambay ang kwadro, aba dapat lang.
1: Isang malaking aba dapat lang.
3: Tama. Mga kaibigan, sabayan po tayo na papanood sa Smile Online Now. Sun.
1: Online Now. Sun.
3: Online Now.
1: Pansin kunti na nag-aatin sa MSA.
3: Mag-join na si MSA. Kanina kami nag-BVC dun.
1: Hindi na nag-DTQ si MSA.
0: Anyways, happy boss, Batro!
1: Mahal ko si...
4: Sige lang, enjoy mo rin yung habi mo sa bathroom mo.
3: Mga kaibigan, alam niyo ba ang tambayang kwadro po ay aba dapat lang bukas at siguro din sa Wednesday, baka mag-replay yata tayo guys. Dahil ang kwadro squad namin na si Mark Corrales ay mag-e-exam at magbabayo, kaya ganun yan. Unbelievable.
0: Same.
1: Kamu kami. Talagang siguro hindi tayo masyado magtitiyo ng August. Ay, hindi.
3: Sa 7 na tayo, hindi na tayo magkikita eh kasi 9-11 eh. Pero yung mga kaibigan, replay po tayo bukas at sa Wednesday po dahil po kailangan lang po namin ng oras po para makapaganda, you know what I mean, diba? Yun na po, siguro yun na, tapusin natin ang tiki ng maga. Yun po, nagtatapos ang ating tambayang tikol. Ako si Gio.
0: Ako si DJ Presley. Ang
5: nauna
3: sa'yo, tapos ha, hindi ko alam kung
5: ano
3: kung
0: pati tayo. Wala ba natin si Gab at si Lodzo at si Transmitter ang mga nagbaro.
3: Yan po, nagtatapos ang TQ guys. Bye-bye. Bye-bye guys. See you guys. Sa susunod.

0: Ay, ay, ay.
1: MSA, it's a real
0: tinuloy nga eh. Gagi.
2: Alright, maglalaban po tayo tonight.
1: Big Central League.
0: Ladies and gentlemen, magandang gabi. So,
2: mag-change up tayo ng mechanics tonight. So, hindi na po to
0: 1v1.
2: Tonight,
1: 2v1.
2: Tonight, mag 2v2 po tayo. Invite natin balik si Gabriel Anzaldo.
0: 2v2. Sige, 2v2.
1: Sino yung commentary?
2: Mag 2v2 tayo, Gab.
1: Sino commentary?
2: Alright. So, ang team po natin tonight, lalari ka dito, MSA Kagupan.
1: Hoy, sino commentary?
3: Oh Lord, ayun, maglalaban ulit ako. Yay!
1: Caribbean split screen. Meron na ba?
2: Ayun na, pinaliit yung MSC.
0: Padaan-daan lang ako sa copyright na magandang gabi, Luzon. Dito po mundo, bahala na kayo. Ako po si MSC. Kasama po natin ngayon si Gio. Aktivo.
1: Mahilig sa paa.
0: Ito ang na yung random talk show pero naging e-sports po sa Angalaya. Napaka-random talaga. Ito ang may sasabihin ako.
3: May scatter ako.
1: May scatter ako.
0: Papanood nyo natin dito sa MSA's YouTube channel. Siyempre sa MSA TV, MSA Radio, simulcast sa MSA, sa ano, gag. Sa TGN, Cool FM, Cool TV, at DZ. Ay wait, meron pa. DZX1026 at saka SM Radio. Sige.
2: Yes.
1: Oy, TGN Sports. TGN Sports.
0: At siyempre, TGN Sports. Pabira.
2: The first time, ine-airin po na yun tonight ang MSA Show.
1: Sa Atayable Cast din po tayo sa John Leon Navarro, 89.5.
0: Na
2: okay mga kaibigan, mapapanood tayo sa Tigon Sports tonight. Mm-hmm. Shout out po kay Navarro.
0: Wow, grabe ka.
2: Kay Bong Navarro.
1: Mapapanood po sa Mark Emerick.
0: Yes, Bong Navarro.

0: Okay, hindi ka pirate. Salamat. Titignan ko, baka ano ko yun eh. Later on.
1: Ang laban na yun, Beanie versus Paa and Nose.
0: Big Nose. Big Nose.
1: Let's go.
0: Diyos ko.
1: Hindi
0: ba
1: kayo ready?
0: Ay, hindi ba?
1: Tadyakin kita kung hindi ka mag-ano dyan.
0: Kahapon, pinag-usapan ko yung dating phone 4, pambira. Siyempre, MSC Gatas. Siyempre, sponsor MSC natin mayonnaise. Dito sa MSC Gatas at saka MSC Mayonnaise. May bago po kaming lunch. Yes.
1: Okay, so, mga kaibigan,
0: bunch of the round.
1: Commentaries po natin si The Computer Parts.
0: Mm-hmm.
2: Paa.
1: MSA, punch of the round.
2: Ito na po, Getam. This tournament is sponsored by MSA Gatas. Ito na po ang punch of the round. 69 pesos nga lang. Ay, no.
0: Tunay na lakas.
2: Upo niyo.
0: Random. Random.
1: Alright, let's see. Ano ba yan? Team Death
2: Mock. POC nagpapakita ng puwet.
1: Uy!
0: Nah! Nah, bro.
1: Hirap ng domination. Sige, frontline tayo ulit.
0: Frontline ulit, game balad.
2: Dominate. Ayun na po guys, at magsisimula na po ang laban ng dalawa.
1: Sino na sa left? Sino na sa left? Sino na sa left? Okay, akin yung sa right. Akin sa right.
0: Akin dito. Akin yung sa kaliwa.
2: Ayun na po guys.
0: EEO sa kanan. Okay, disable ko na itong video.
1: Blue, let's go. Nothing happened.
2: Ang labo ng feed ko, grabe. Kaya na nga po guys, nagsisimula ko ang laban ng dalawa. 2v2 guys, ito na po, live na live sa TGON Sports. Grabe, ito na nga po guys, so ayun na. Ayun na, magkaantutan ng dalawang panig. So ito na nga po guys, ngayon si MSA, eh. Oh grabe, granada agad yung unang hawak. Na parang, yeah. Oops! Mga natamaan. Grabe.
1: Oh, shit!
2: Oops! Oh, patay si MSA! Napatay siya ni... Siyempre, ang nag-iisang kamatis. So, ito na po guys. Grabe. Dami nangyari, oh. Wait lang. Ito nga po yung isa gumagamit ng heartbeat sensor at yung isa naman eh naka... Ooh! Mukhang intense nga ng laban guys. Oops! Mukhang upatay!
0: Ay! Pusang gala yan!
2: Wait lang, kaninong left? Kanina yung left? Kaya na yun no? Kay MSA? Kay
1: MSA yung left, akin yung right.
2: Okay, tama nga ako. Si Blue Wing ngayon namatay. Pwede na po guys. Oh! Buwang napatay ni Salsaldo si ano, si Gab. Ay si ano, si Gio. Grabe. So ito na po guys, si Gio ngayon eh may hawak na granada.
0: What the fuck? May trip sensor!
2: Patay si MSA. So ang scoring natin ngayon guys is 3-5, grabe. Boom, patay si Blue Wave. Ito na nga po guys. Boom! Nasaksak siya ni...
1: Ni Gio!
2: Pre, nalilito ako sa pangalan!
1: Nakakaiblad si DCP sa pangalan!
2: Okay. Focus tayo.
1: Headshot ko! Oh my god!
2: Grabe! So, ito na nga po guys. Naka-headshot na po si Gabsy. Ito na. Uy! Mukhang... Ay, sayang. Uy! Mukhang magkakana na yung dalawang panig. Oops. Ito na nga po guys. Yung isa paakit na ng bahay. Yung isa naman nasa baba. Mukhang magkakasali siya ang dalawa. And ito na nga po. Nagsasapakan na.
0: Tangin!
2: Ay, si MSA. Yari kay Gab. Ay, kay Gab. Kay sa... Kay Gio. Munti ko na isigaw yung pangalan mo. Okay, ito na po. Uy, grabe! Hindi ko lang panamatay. Okay.
1: Uy!
2: Oops! Patay si ano? Patay si Gio, pre. Napatay siya ni Big Sander Alex. Nabahin.

0: Hilig sa bata. Okay. Hindi, saan nga po ba video ngayon eh? Papunta na sa Miden.
1: Big Thunder map ang Alex.
0: And ito na nga po guys. Oops! Uy! Napatay ni Blue. Napatay si Blue Wave. Grabe. Uy! Grabe. Napatay naman si MSA ni Gio. No way.
1: Uy, aso. May pasalo
0: ko. Tumatay na kala.
2: Pasalo sa inyo eh.
0: Oops! Patay si MSA. Napatay siya na kanto.
1: May pasalubo ako sa inyo, bre.
0: Grabe.
1: Natay yung aso. Child of animal abuser.
0: Child of abuser. Ito na po guys. Tama din na kalam si Gio po kahit kanina pa po gumagamit ng mili. Hindi po siya gumagamit mostly ng barrel and... Grabe, patay na.
3: Ha?
1: Blue. Dito ka dito ka sa akin. Sabay-sabay tayo.
4: Upang inan nyo ha?
1: Alam ko saan kayo guys. Uy! Aso!
3: Double kill!
1: Kayo ha, ikaw pala may aso ka pang kupal kang hayo ka. Oh my god.
5: Nawala si TCP.
1: Hindi na kinahit yun.
3: Nawala si TCP. Ano ba yun?
1: Ito.
6: Enemy in sight.
3: Pwede ako mag-leo kung sakali.
1: Sige, sino yung mag-commentate? Ay, hulti! Boom!
3: Ayun na nga.
1: Si Meps yung mag-commentate, God! Ang tapos niya magkakukommentate!
7: Oh, shit!
0: God!
4: Papatayin ka nun, pre! Pagkatay-bantay ka sa likod!
1: Ito na!
3: Oh!
1: Ay!
6: Enemy contact!
1: No! Talo kami!
3: Ay! Yeah! Nalo si MSA!
7: Bawi tayo
1: sa last round. Yan yung importante, last round.
3: Nalo si MSA. At ay na nga.
1: Yan
8: lang po. Bunda
1: sila dito.
8: Ito sa basika po.
3: Hey, there you are. Hello, man. Hey, I'm Chiki.
6: Target's in sight.
1: Oh, pinalik!
3: Ah, grabe! Ay, ikaw po.
1: MSA, halika dito. MSA, halika dito, MSA. Kita-kita tayo. Wait lang. Halika dito, MSA. Halika.
3: Wala ka ba?
1: Diyan ka lang, Gap? May gagawin sana ako sa'yo?
4: Ah, sige. Utro. Wait lang.
1: Wag, pinatay ni Blue.
4: Okay, papunta na kami.
1: Asan ka?
4: Ito lang, kasama si MSA. Ayan, ito. Wait lang.
1: Dyan lang. Tignan
3: niya. Gago!
1: Nice!
3: Headshot! Ayun nga mga kabalama.
1: Gago na nakita.
3: Oh, patay si MSA.
1: Gago!
3: Ewan ko ba ko pa?
0: At naloko na.
4: Ay, bambihira!
6: Tango down!
3: Okay. Ayun na.
1: We're losing!
3: Bro!
6: Contact with enemy!
9: Friendly airstrike incoming.
3: Hindi sumali ka na dito.
1: Tagin! Natatawa ako! Ay, pinauwi si TTB, kaya pala hindi siya makakommentate. Si Yo, kaya mo mag-commentate?
3: Ba kaya mag-commentator? Hindi ko pa alam itong tinod.
1: Gago!
8: Ay, nice one.
1: Natatawa ko yung Yeps, yung commentate niya. Oh, ito na. Oo. Tayo na lang muna mag-commentate, MSA.
3: Hindi ko talaga alam si Yudi Pabis.
1: Natatawa ko dun, Digit. Kanina pa ako natatawa.
0: Revenge.
8: Oh, hell no.
0: Low, low, low. Low.
8: Rinig ka ba, men?
1: Oh, rinig ka, rinig ka.
0: Oh, na, ito. Oh.
1: Ay, invisible pala,
0: puti. Ay, na. Ay, na.
9: Wow! Crazy!
8: Ay, gago!
1: Sisi mo ka nakalimutan yung perk ko, pre.
0: Oy, basta may namatay. May namatay. Wala ako kasi yung
1: namatay. Basta may namatay.
0: Walaan yun na lang kasi yun. Nice! Ay, go.
4: Ang bingira kayo. Ha? Ganun pala kayo, ha?
1: Hoy, Gabriel Ancelot! Gabriel Ancelot!
9: What? Patensya na kayo. Hindi ko alam. Dito'y i-co-commentate. Pwede. Kaya sasabihin.
1: Blue, huwag ka mamatay. Don't worry, Blue. I will come for you.
4: He's gonna come!
8: At wala! Hindi nakabutal! Hindi nakabutal!
9: Oh, panalo na yung company ng CEO.
1: Ay, na, sayang.
9: Few wins.
1: Sayang. Pre, TCP, TCP, pre. Alam mo yung sinasabi ni Meps? Enemy contact.
8: Ito na.
9: Hindi ko talaga alam yung COD eh. Pasensya na.
1: Gab, sinasabi mo. Nire-report ko.
10: Kaya sa local, narinig ba ako sa mic?
1: Oo. Rinig ka sa mic.
10: Okay. Kasi hindi ko narinig sa sarili ko sa radio.
1: Pray! Ano sa round 2, Gio and Blue Wave. Si MSA at si Mixander talo. Kasi bulok sila.
8: Gago.
4: Oh, shit ka.
8: Natalo kami kaya ayun. Kala yun.
1: Ito na. Ayan na. No. Anong si ganun si Mebs kanina eh.
4: Expected ako.
1: Wag! Maglalaban pa tayo, pre.
4: Ah, maglalaban ba? Okay.
1: Pero,
4: wala ko
1: tapos
8: ka. Hmm.
1: Talk tayo.
8: Ay, oo nga
1: pa. Mix, lipat ka.
8: Switch sides.
1: Kami na, give seal. Okay, big noses versus... Ano yun?
4: Mga ilong kontra sa pulang paa.
8: Mega. Hoy, dito pa sa live ko, gago ka. No way.
1: ECP. Ano nangyari? Ba't di ka makaano?
8: Delikado.
11: pinakuya ko.
8: Hmm.
11: Pinakuya ko. Narinig nila sigaw ko.
1: Narinig yung sigaw mo?
8: Oh.
1: Oh, pre.
11: Kaya sa bayo, pre.
1: So yung commenting niyan, pre. Hindi, alam ko na sino yung magko-commenting. Please welcome LG Enjoyer.
11: Shout out nga pala kay John Leon Navarro FM na 89.5.
8: No. No.
4: Wait lang, time first ka, nag-count.
1: Count? Nag-count pa si Grabo.
10: Oo, ayun na.
8: Isan na ba ba ba? Isan
1: sa komentary.
8: Gagi. Bago tayo magpatuloy, ay nako, malapit na po ang summer.
1: Tiba, pagkatapos pagkatapos ng NSA show, ano yun? Bagong station ID ng DZX.
8: Yes, bagong station ID. Mapapakinggan natin yan. Dito sa buong radyo na ito.
10: Summer vibes, let's go.
8: Malapit na po yan, malapit na po yan. Sige, ano na. Yan lang. Grabe.
1: Be ready, everyone. Kapag... Ay, lang, sigab na lang.
8: Ay, sigab.
1: Di na.
4: Sarap.
1: Ay mo. Ay, hindi, alam ko na. Mamaya after nito, i-challenge ko sarili ko. Kasi i-challenge ko si Gab, si Blue Wave, at si MSA. Tapos ako yung ano. Balik ako 11:35. Meron pa yan, siguro. Meron pang game pa yan,
8: Ulampa.
1: Hindi kasi ang plano ko, labanan ko pa sila pa. This is what si MSA yung kaibigan ko.
8: Ay, pipiso na yung battery ko.
1: Pipiso yung battery.
8: Ito si TCP ng 11:45. Ayan, no, pipiso na yung battery ko.
1: Si TCP ay babalik ng 11:45 ng gabi.
8: Yan, sinadge ko na. Teka. Magwa-wireless ako.
1: Magwa-wireless daw siya. Wow.
8: Yung gumamit ng studio muna, saglit. Saka pa naman ako magwa-voice over. Diyos ko. Wait lang ah. Hindi, wait lang.
1: Subscribe na po kayo sa Tigon YouTube channel.
8: Mm-hmm. Ah, nako.
1: Kasi kung hindi, bulok kayong lahat.
8: Ito nga. Ah, sige, okay na.
1: Okay na?
8: Okay na. Sure na ako, bye. Ayan na!
1: Sabi-sabi na naman ni, sasabihin nyo naman, ayan, ganun.
8: Si wala na. Dago!
1: Wishing ka,
10: LG. Yan o,
1: dosunog. Pingilig ka sa LG.
8: Nako po.
10: No.
1: Okay, Navarro. Sige. Sabi mo eh.
8: Sabi niya eh.
1: Sabi mo eh. Kaya, tulungan tayo kasi ito.
8: Da. Eto. Hala, balik pa.
10: Tuna.
8: Uy, cellphone ko. Uy, yung cellphone ko. Ayun. Gago.
1: MSA bulok.
8: Naloko yung phone.
12: At ito na, pupunta na sa kanilang television. Area.
13: Contact with enemy.
8: Oh shit.
12: Ayun na, nagdaman na. Oh, ayun na.
1: First blood. Yes.
12: Nagkaharapan na.
8: Kala nyo nakabali po.
12: Chiyo.
1: Double kill.
12: Oh,
10: ito na. Oh, ayan na.
1: Buisit na komentary yan. Buisit.
9: sa TGN News ay
8: what the hell?
9: Tay na lang si MC.
4: Banga.
9: Okay. Sumusugod na ulit sila, sumusugod na. Ayan na. Tiltutok pa ni MC. Ayan na. Oh, ayan. Kaya, pagin.
10: Nag-improve yung
4: ano na tayo niyo. Ay, putik!
10: Boom! Panis! Ay, wala.
7: Visit ka,
9: dito. Nagpututukan din pa.
10: Oh, shit!
9: Wala pa yun. Yun, patay si MSA. Patay.
8: Grabe.
9: Ayan na, sumusugod na ulit si MSA. Ayan na, sumusugod na ulit si Radio. Oo. Ayan na.
7: Ang kinakomentari yan!
4: Ha?
8: Uy! stop! Wag yan! Wag na, baka tayo maka-copyright pa yan. Wag na, stop muna. Stop mo yung copyright. Please lang. Ayoko magsaya ng edit. Gago. Diop. Pusang galayo. Wait lang nga. Gago. Teka muna. Hayop na yan. Wag muna yan! Gago, wag yun. Diyos ko po.
9: Okay, bago tayo sa commentary. Ayan na. Gusto ko na ulit sila MSA at si Gio. Oh, ayan. Sige, saksakan. Patay si Gio. Ayan
7: na lang ang commentary. Palapakan, Mets. Palapakan si
10: Mets. Napakaganda na commentary mo.
8: Ay, grabe!
9: Patay si MSA.
8: Sabugan kami.
9: Ay, sinusugod na ulit. Sabog na sabog. Ay.
7: Kupal ka, no? Kapusi.
9: Hindi ko talaga alam yan.
10: Nag-aabulan na sila, mga kaibigan.
9: Ay, nagsusugod.
8: Ay, gago.
9: AJ, kaya natin to. Ay.
7: Kayo dalawa yung
10: Oo, yan na. Oo, nagkakalapit. Alay pa pala.
7: Gab. Oo. Asa ka? Ay!
9: Gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag
8: Headshot.
10: Headshot.
8: Headshot first.
13: What the fuck?
10: Headshot, di mo pala alam.
8: Ayan. Out CMC.
4: Losing tayo, ang puti.
13: Ba't di gumana yung ano, care package? Gago.
8: Hostile care package inbound. Ayan na, susubo na ulit si MC. Susubo na ulit si MCU. O yan. Ah, putong ito mga kabag... Kalakaw! Hindi alam ni...
13: Ay, gago!
8: Huwag kang... Ayan.
10: Kasalisan lang dahil na.
13: Nagsunugan kami. Grabe kayo.
4: Ay, puti!
10: Neon.
14: Enemy contact.
4: Yeah. Tayan, talo tayo na yun. First round.
8: Patay si MC ulit. At ayan, nagsusugan na ba sila mga
13: kapatid?
8: MC ulit.
13: Wala na, guys. Mga karandong, tangin lang yan. Let's go.
4: Babawi tayo.
8: At ayun, panalo sila MSA at Blue Way.
10: Let's go. Ito na ang laban ng malalaking ilong at ang pulang. Pulang pa. Wala po sa Discord eh.
13: Oh shit.
4: Grabe na. Oh shit. Narinig ko yun.
13: Grabe.
10: 17-19 mga kaibigan.
13: Parang inototin ako ha.
4: Binakshot ako.
10: What? Gawin, oo, oh, patay.
13: Vulture.
10: 20. Hindi na, nagbabag. Hindi ko mapasaya.
13: Ay! Grabe siya, oh.

0: enemy country.
1: Fight of the century, malalaking ilong at ang kulang pa.
2: Ay, putik sa likod!
1: Ilong of Asia versus pambansang paa, mga kaibigan, sa isang CODM tournament live na live sa TGON Sports.
2: Ano? Thank you, Navarro!
1: 1926 na po, mga kaibigan.
3: Grabe.
1: Mets pa ba? Up, Mets!
2: Kaya mo ba, Mets? Kaya mo ba? Ay, sa
3: target down! Yeah. Ah, grabe siya, oh!
2: Ay, putik!
4: Enemy down!
2: Ay, salamat, salamat. Save, save, save, save.
1: Ang labanan 21 20 25.
2: Ay, gagi, kaka-respond.
3: Anong class?
2: Sniper.
5: Sa putong ito, namuna pa yun si MSC.
1: 27-30 na. Enemy
5: in sight. Habon ni kaya. Habon ni Gio. Habon kay MSA.
1: Mahabol kaya. Umiinit ang labanan. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo.
5: At sa pong itong ito is 11:38.
1: 11:38 ako, mga kaibigan. Umiinit pa rin ang labanan sa pagitan ng malalaking ilong at ng pulang paa.
3: Sabugan.
5: Ilang minuto na. Mamaysa na. Tayo na nakalagupan nila, Chiyo.
1: Sinong mas ano? Sinong mabigat?
2: Ay, putik! Muntik na yun! Muntik na yun!
1: Muntik na, muntik. 28:30. Hindi talaga makita yun.
5: Ay, no. 37:28 na. Nanguna pa yun sila. MMSA.
1: 28:30.
5: Ay, lamaw. Kung malabo na itong habulin, mga kalamaw. Yes, alright.
1: Ang malaking ilong, 10 points, mga kaibigan.
3: Mga unang yung perspective ko dito, guys, eh.
1: Makakahabol pa ang team malalaki.
0: Let's go!
1: Oh, buwabawi. Let's go.
5: Enemy contact! Pakihabolin nila, Gio. Laban ito?
1: 30-39, 30-40.
5: Wala
2: na, talo na ako.
5: Minuto lang, kasi hindi ko nakita eh.
1: 20.
5: Uy, okay.
1: Kaibigan, 32-40.
5: Oh, yun. Nanalo si na MSA.
1: GG.
2: Ngayon, kung si MSA naman ang kali, GG!
3: Kako yung stretch! GG MSA!
5: GG!
2: Pambira!
3: Ayun! Makuhanan na rin!
5: 20 minutes na lang bago magmahay sa mga kalama.
3: Ang oras na buff. Okay, 20 minutes bago tayo magtapos. Grabe.
1: 20 minutes na lang. February 29.
2: Gab! Swap kayo ni MSA. Wait lang. Change ako ano, settings.
6: Sige.
2: So, next game and final game for tonight

0: Labanan ko si Blue Wave at si Gab. Tapos ang kasamahan ko si MSA. Ako po, try hard versus try hard versus try hard versus try hard. Oo pala, GG MSA, ang ganda ng stretching eh.
1: Nasaan yung ano?
0: Abangan mo, boss. Abangan mo, boss, mamaya. Easy.

0: Oh, wait.
1: Alright,
0: medyo ano na yung gyroscope. Gyroscopic control.
2: Ano ba yan? Sino nag... Si, ay, si Mido! Si Mido yung ano!
3: What's up, Mido?
2: Hi,
3: congratulations!
0: Congratulations
3: sa big winner. Big winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0.
1: Congrats sa PBPI.
2: Ano yun? Guido,
4: sabi ko lalabas akong big winner eh. Ayaw niyo maniwala sa akin eh.
2: Mido, Mido. Tonight,
5: teka.
2: Nag-e-sports pa kami. E-sports coverage.
4: Wow! Uy, speaking of ano, esports, opening na ng Valorant Master Santiago.
2: Pero alam mo, sino yung mag-e-esports? Kami, apat kami mag-e-esports. Apat kami maglalapat. I mean, apat pala.
0: Mm-hmm.
2: Ito pala. Tapos yun na yun.
1: Tapos yung commentator si Meps.
0: Oh, si Meps.
2: Pre!
0: Ito na. O, teka, naihiya ko. Wait lang.
6: Nakauwi ko lang. Guys, nakauwi ko lang.
4: Nasuka ko lahat ng kinain ko. Gago! Nasuka ko lahat
2: ng kinain ko. Mido. Ito. Alam mo, Mido. Yung commentary, Meps. Alam mo yung sinasabi ni Meps kanina? Ayan,
4: ganun pa siya.
3: Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa siya. Ganun pa

0: Okay.
1: Alright, ang next na maglalaban, panin, MSJNG. MSJNG o Paana Ilong versus Gab and Blue Wave Bulang Ilong.
0: Ilong.
2: Bulang Ilong. Paana Ilong versus Bulang Ilong.
3: Paana Ilong.
2: Ano yan? Ano yan? Si Rudo? Si Rudo of the Reindeer?
0: Para Codem Codem Lido. Oo. Oh, oh.
4: Okay. Try natin. Wow!
2: Blue Wave! Ganda ng tampalan natin.
0: Sino
2: naman
0: kayo naglalaro? Kung gusto nyo, pwede kayong sumali.
2: Amido, pabisa
0: gusto nyo 3v3 if you want.
2: Commentary niya.
0: Mm-mm.
2: Ayun,
4: pero to be fair naman on me, wala talagang kinain buong araw.
0: Ay.
4: Wala akong kinain buong araw, kaya ako nasuka. To be fair.
1: Aminin mo kasi kinakabahan ka dahil big night na.
0: Mm-mm.
4: So, ay kinakabahan ako kaya wala akong makain.
1: Kinakabahan ka pa ba? Eh, mahal na mahal ka ng taong bayan.
4: Eh, di ko naman nadamali ko ba?
2: He's sexy.
4: No, I'm
2: okay. Tara na.
0: Okay. Ito na po, ladies and gentlemen. Another game na naman po kami. Chato, hijack.
1: And nagsisimula na mga kaibigan ang laban. Let's go!
0: Pambira yan!
1: Oh, ito lang.
2: Yun na. Enjoy the date daw ano kay AJ.
1: Na.
2: Na MSA. Ay, oo pala. Hindi tayo makapagkuha ng commentary mula kay
4: Happy Dupin. Birthday, Mel. Yun na lang, happy birthday, Mel.
2: Ay, Toto! Putik, nag-first blood sila.
0: Gago, pre. Ba't ganyan yung gyroscopic control, gagi? Saglit lang. Gago. 23.
2: Happy birthday, Meps! Happy birthday, Meps!
4: Happy birthday,
2: Meps!
1: Happy birthday, Meps! Saludo kami sa komentary mo!
2: ayun o!
4: Ay, nakita niyo ba yung planetary alignment? Enemy
2: in sight! Bakit? Buti!
0: Wow! Great!
2: Muntik na ako sa...
0: Oh, shit!
4: Planeta!
2: Mix.
0: Nice.
5: Ano na yun? 3-1. Nahula si MSA. Bago kina Blue.
2: Wala kang makukuha ang view kay Wala kang makukuha ang view kay kay Blue Wave. At saka kay
5: Gabi. Okay. Pupunta sa totoong laban. At ayun din na ba yun na?
4: Ito po, laban. Nag-aalam na po sila. Ang
2: kanilang pwesto pa. Ay, putik. Muntik yan.
4: At nalalabas na
2: siya. Thank you.
4: They're trying to find angles. Contact with enemy.
2: Oh, kick.
1: 8-4.

0: believe.
1: Baka ito'y tara na sa kama, ay gag.
0: Ano ba? Tara, kanduta tayo, ay.
2: Cock!
0: Uy, baka po, booking. My game!
3: 15-6.
0: Aso, aso, aso, aso.
4: Enemy!
0: Ay, putik! Nampatuan ako!
3: Six, grabe, tampak agad ang pulang ilong.
0: Putik, aray!
1: Okay, layo na ako. Layo na ako, layo na ako. Ayan, ayan.
0: 22-7 ang punta. Bigyan natin sila ng chance. Empatay mo ko lang.
5: Mukhang mahirap pakabulin ni Nagab. Laban kay MC Trio. Mukhang malabo na itong talunin.
3: Kung kailangan niya itong ininom ng MC Data at ang pulang ilong para makapagawa.
5: Ay!
1: Losing out
5: si MC. So, 22-10 na mga kalamaw. Ayan na. Ito na. Tusugo na. Ayan.
0: Ito na naman si Mets. Ito na naman si Mets. Visit na comment.
5: Ang ganda na kapag gip. Boy,
1: grabe. Hindi na ako
5: good news reporter, ay.
3: Reporter's team.
5: 24-13 mga kalamaw. Labo na ato ito talutin. Ayun, 25-13 na.
3: 26-14.
5: It is now 9 minutes mga kalamaw bago mag-Marso.
0: Wala na.
3: Mga kaibigan.
5: 25-14. Tugin na ulit sila MSA at sila G. Gab.
0: Gago, nag-UAB.
1: Nag-UAB ang putya.
3: 26-15.
5: Okay.
3: Switching sides. Mga kaibigan, switching sides.
6: Happy birthday!
5: 26-15 pa to. Okay, another round.
0: Come here, mga bitches!
3: With some miracle, mukha nakakabaw ang pulang ilong.
0: Snap! Night! Why you want to suck my dog? Okay, good!
5: Ilong na magkinakaala ilong.
0: Lock in tayo, MSA!
1: Lock in ka, sige lang.
0: Ay!
3: Gabo lang sila sa mga kaibigan sa isang yate. Patuloy pa ito nagkabulan
1: ay! Meron pa sa kanan?
3: 26-19.
5: Umahaba na ang pulang ilong dabal sa paa na ilong.
0: 19-26
5: Kala ko
0: may
5: kalaban. Contact is enemy. Ayun na.
1: Sabay-sabay
5: 21-28
3: bawi na ang pulang ilong.
5: Huwag ka. Huwag ka may chance ata itong mga kalamaw. Hapuni ang pulang ilong. Makakahapun kaya?
1: Doon sila.
5: Muna pa yun ang paa na ilong.
3: Grabe sa lingaw at ang gagulan. Oh. Yan na. Ito na.
1: Ay, gago! Naka-invince. You boys will be
5: 36-23?
3: 38-23
5: na. Kamala. Ay, 34 na. Nako, mahirap tawag ha? Dito.
3: Medyo mahirapan makabawi ang pulang ilong dahil sobrang taas na ng pagitan ng score. That's your killer drone. Between panay ilong and pulang ilong, mga kaibigan.
1: Twice! Aray ka.
5: Knockout. Oh, sige. Try it.
3: 40-26 Oh my god, tinatay ka 40-26
5: Sobrang laki. 40-26
1: Isang
5: minuto na lang kumakabawi. 6 minutes na lang bago mag-marso. Jump! Jump! 1 minuto na lang.
3: Nakakapakailan natin. 1 minuto lang. Prepare 29 na ay.
5: Ito na MSC,
1: may surpresa. Oh, shit!
3: 1.7, mga kaibigan. Napakalaking pagkuhan.
5: 5 minutes na lang magbagod baon. Ay.

0: 44-28. Ay, nag-update ang score. 48-28.
1: Wala po na itong hapon.
2: 20 sabi naman kayo, kaya po kayo.
0: Dalawa. Mahirapan na nga makabawi. Pero tingnan natin kung makabawi sila.
1: Ilang minuto na lang. Ay, Tay, ilang minuto na lang bago matapos ang laro. Friendly care package inbound.

0: siguro. Ayun. GG.
1: Ayun, GG.
2: 6.
1: GG.
2: 5. GG 51-31. Panalo ang paana ilong.
1: At ako pa rin. Ano ba 'yan?
2: GG Gab.
0: Malaki kasi yung paa mo kaya gan-
1: Ay, tinagusan.
2: Tinagusan.
3: Happy birthday!
1: We are proud of you, mga kalama.
3: Happy birthday! Good morning!
4: Anong cheater, Blue Wave? Fair and fair and square lang po kami.
0: Mm-hmm. Oy, Blue Wave, tara, i-report natin!
1: Agoy! Ay, ay, ay, ay, ay, mag-iwa ko kami i-report.
2: Na... Yan ang kanilang tournament. Nice one.
4: I love you, everyone. Thank you very much.
1: Mm-hmm.
4: Winner, ang totoong winner po ang Cool FM.
1: Yeah.
0: Tama, Cool FM number one sa tanan.
1: Uy.
0: FM number one.
1: Malapit na tayo magtapos. Maraming salamat sa inyo. Grabe.
4: Oy, before mo na yan.
1: Grabe ah. Mm-hmm.
4: Sa mga gusto po ulitin, kung gusto ninyo ulitin, gusto natin ulitin din to. Sa, maglaro po kayo ng Call of Duty. Please yan, para makagawa tayo ng 5v5.
1: Mm-mm. 5v5. Grabe.
4: Opala, speaking of which, wait lang, open ko muna yung phone ko kasi gagawa ako ng clan

0: Sweet Matiti mo, watch me. Two times? Diyos ko. Pambira yan.
1: Wait lang, wait lang.
0: Isipin patak ako sa CodeM dati. Kung alam nyo lang, pala ko wala na naglalaro. Sabi daw di TCP. Uy! Alas 12 na, wait lang.
2: Happy March 1.
0: Overtime muna natin ang saglit. Para malapit.
1: Hey, extend natin, no?
0: Extend. Sige.
1: Ha? TCP.
0: Ano puto ka na?
1: Wait lang, sige lang.
2: Turn up.
1: Nag-live ako. I-add kita muna. Sandali. I-add kita.
0: Ay, na-din ako ni Blowwave. Okay, thank you.
1: Where you search is unexistent.
0: Aray ko, tiyang ko, guys. Ano to, sa kakatawa? Hindi ako magkaganito ang aking ano ko. Ang aking body. Body tuloy. Siyempre, Marso na, ladies and gentlemen. Wait lang, i-change ko na tong aking Mercury drug na kalendaryo. Dahil nagbago ng date natin ngayon. Ay, gagawin na, club.
3: May lumabas na emoji.
0: Hindi ko po alam kung sa Friday. Ay, nalobo! Cairo, ano to?
1: Lumobo,
0: napregnant yung battery. Napregnant yung battery. Ilang months na yan, Cairo?
1: Alam, binuntis ni MSA. Binuntis ni MSA.
0: Grabe. Yeah, Cairo, you gotta replace that battery. Grabe. Kata mo ng bagong battery. My God, lak na pagka spicy pillows daw. Parang spicy pillows.
1: Wait lang.
0: Ay, napitong-putis. Gago. Samsung yan, pre.
1: Patay ng bagong plan. Ito yung plan natin.
0: Magawa ka ba? Teka, McDonald's. I know na ano ako. Napaka-dead ang inyong clan ninyo, Diyos
1: ilang ko. Ilang gig si Code? 1 gigabyte pag-download. Diyos pagkatapos ko. Mo download, ilang gigabyte pa para nag-download yung mga map, etc.
0: Uy, legit. Gago, mga inactive to. Paano kaya mag-live dito? Ay, naka good. Grabe. Ayusin ko lang to saglit. Paano ako mag-lip?
1: No! Nakagamit yung lamaw na clan. Visit.
0: Yun ito. Pipindutin ko yung member list. Itong ito position. Ay! You will not be able to join.
1: Ano pangalan ng clan?
0: Another clan for 24 hours.
1: Ano pangalan ng clan? TGON?
0: Tigon?
1: Uy!
0: Tigon din, joke lang. Wait lang ah. Alas na yung clan. Siya, bukas ako mag-join sa clan ninyo. Magkano ganyan? Ay, gumawa na nga. Cool clan. Wow, cool clan. Gago. So, hindi ako makakasali. Now, 24 hours muna. Sige. McDonald's, thank you so much, ha. I will leave this clan for now. Goodbye. Ayan, antayin ko na lang to soon. So, ano. Sa 24 hours. So, tama nga, Blowwave. Mag-aantay pa ako ng 24 hours.
1: Yung but announcement the plan natin is PTCP.
0: Oh, same din. Same din. Okay. Mag-aantay muna kami ni Blue Wave. Mag-join sa clan ninyo. Kasi nag-join ako kasi sa ibang clan, kaya ayun. Why labaya? Nako.
1: Try ko kayo invite.
0: Hindi pwede.
1: Try mo lang. Try lang. Pilitin
0: wala natin. Wala lumabas sa akin.
1: Sa clan.
0: Ay, wala. Ay, wala.
1: Invitation sent. Si, try mo
0: wala,
1: daw.
0: Hindi pwede.
1: Try mo daw i-search. Cool clan.
0: Tama. I-search ko, ha? Oh, tama.
1: Okay.
0: You need to wait 24 hours. Ano ka ba?
1: Sige, kinabukasan.
0: Same kami ni Blue Wave. Oh, kinabukasan pa. Mag-aantay muna kami.
1: Isipin baka malaman.
0: Ikaw bala, TCP! Ako anong account? Kung gusto mo, bala ka. It's your choice.
1: GG, add mo lang kami.
0: Add mo lang kami. Oo. Ako yung pinakadating COD noong 2019 o 2020. Oh, kung bakit nagbagong COD ngayon eh. Pero yun na nga. Bulok pa rin ako sa pagta-try hard.
1: Ayos
0: sa pero sliding lang ah.
1: Sinapatapos na tayo dito.
0: Diyos ko. Kung ano. Pero yun ang ano. Ladies and gentlemen. Salamat ha. Kayong apat. Kayong tatlo. My goodness. Blue Wave, Gio, at Gab. Sa eSports. Ah,
1: Gino.
0: Gab. Mabubulok tayong lahat. Joke lang. Anyway, ladies and GT Min. At yan ang nagtatapos ang may sasabihin ako. Muli, magkita-kita na lang tayo next week. Or hindi pala next week. Shit. Hindi ko sure kasi ano.
1: Uy, MSA, may nakalimutan ka.
0: Nakalimutan? What? Ano yun?
1: E-E-X.
0: Yes. Wait lang muna. Hindi ko lang kung Friday or Saturday baka ako ako ulit ng bagong episode ulit. Tingnan ko na lang. Kitang-kita, gag. Anyway, eto na po ang bagong station ID. Itong summer na ito, this summer, ang DZX. Ang summertime, sasaya! Summertime sa sarap. Muli, ako po si MSA at sa mga audience natin dito, maraming salamat. And eto na ang ating random talk show kung saan nagigaming, pag-uusapan, walang bala na, hindi ko alam na ano, whatever. Ito ang may sasabihin ako. At ito na ang DZX New Summer Station ID.

0: TV.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Every Thursday, we are here.
3: Samahan ang inyong nag-iisang duwe.
4: My name is Gio and
5: oh, I don't think. Okay, let's go.
3: Sa kalokohan,
6: magbibigay ka, gabo ka.
7: The joy in China.
3: Sa seryosohan,
8: is it worth it losing?
9: Paano naman kaya itong bansa natin?
3: Sa kaalaman,
10: change the settings to whatever you feel like.
11: Di ba maganda?
3: At marami pang iba.
12: Finally, man, finally.
13: Yeah. I'm about to go, let's go.
3: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9:45 ng gabi sa Smile at Full Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
14: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
15: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante. At malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yonkboy.
14: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
15: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
14: Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsapit na alas 8 ng gabi,
16: oras na para sa salita ng mansanan.
14: Sama

0: Yes! Yes!
1: Ito sa dasagikan sa Tigon para sa Tigon. Ako po yun yung lingkod po, si Geometric Tumito.
2: Ako po si EBC.
1: Send na lang.
3: Grabe.
1: Solid.
3: Okay, kalma. Masaya na si ano, masaya na si Gaisano Grand Mall.
2: Oh my God.
1: Do not destroy
3: me. Masaya na si Gaisano Grand Mall. Ako naman si ano, KCC Grand Mall.
1: Kita naman yung train. Kita na yung train. Re, magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang gigan sa Tigon para sa Tigon. Simulcast po sa nag-iisa nating Kalamaw Channel sa TV Okay for Davao at sa buong PlayStation sa Davao. Asama sa Mindanao rather. Mga tulid titi. Ewan ko kaya before tayo magtuloy, legendary tong araw na to kasi na yung araw po nandyan po. Oh my God, this is it.
2: Oh my,
1: ito na yung peak ng cool team. Mm-hmm. Sa VC po niya. Nagkikinig sa nag-iisa nating Cool Thief Team.
4: Ang galing mo!
1: Yung nag-iisang Jorno, walang iba kundi po, Kuya Paolo Barcelon.
2: Yes!
1: Nagsuscom na yun ng sound effect. Yun. Dali! Dito! Proud po ako mga ka-TTS! TTS Alabang Chop!
3: Tuloy tangtaban!
1: Para sa Tigon naming mahal! Para sa Tigon! Hindi pala Tigon, Tikol! Tikol naming mahal!
2: Ano Tikol?
5: Matikol na!
6: Do not destroy the call of my country or I will melt you.
3: Taray ko!
6: Alam mo, DJ Shay. Napakadali
3: yes, po, Kuya Pao.
6: Itong imong programa. Diba?
3: Cock! Salamat po. Ang mahal na Pangulo.
6: Kailangan itong programa mo. Bong, punduhan mo nga yung Cool FM.
3: Masusunod po, mahal sa Pangulo. Para sa Tigon po namin mahal. Tuloy tangtaban.
6: Kuya, apakalamig dito sa dahig. Napakalamig sa sahig. Hindi ko maintindihan kung bakit namimiss ko na. Kung nakikinig ka man, Hanilit, I love you. Gusto na kayo ng tukangin.
1: Tatay Tikol!
2: Yes!
6: Yeah! Ano yun, anak? Shout out nga pala. Babatiin ko lang pala si Yo! Do not destroy. Huwag mong ano. Yo!
1: Ayan, yo! Boss!
6: Boss yan! Anak, itabi mo
2: wow.
6: Ako na.
2: Crazy! Sige, ko ikaw anak mo.
5: Wow! So, ako na saan?
7: May ramdam na naging
5: person ko kayo.
6: Alam nyo, makinig kayo. Kasi mga putang ina nyo lahat, tawa ako ng tawa. My God, my God, lahat kayo is stupid. Who is this stupid God? Hanapin nyo yung ano, yung tuwalya, tas lagyan nyo gasolina. Yun ang makatanggal sa stupido mong God, putang ina.
0: Oh my God.
6: Nami-miss ko na si Hapit. Anilit ko nakikinig. Sabi ko ka na makinig sa gikan sa tigon para sa tigon. Hindi na ako makakis. Una lang ako tigol.
3: Pamanhin po, diba? Tatay Tigs. Pamanhin po, Tatay Tigs. Ano napapakanta po ako. Napapakanta po ako sa sobrang saya ko po. Napapakanta po ako ng madilim na kahapon.
0: Wow! Crazy!
6: Aray ko! Ano-ano ka po, madilim na kulangot?
3: Opo, mahal na Pangulo. Opo, opo.
6: Tawagin ko lang, tawagin ko lang si Paring Freddy mula sa kalangitan. Sandali lang, sandali.
2: Oh, God.
6: Kawang garuro. Para sa panggagago.
4: Oh, my God. Oh, my God.
6: Sawa na ang matay nyo.
1: Yung tinatanong, alam mo yung malala,
6: papahid sa trapo. Natin
1: ang seryoso, tapos bigla tayo kumabot sa ganito. Grabe.
6: Madilim na kulangon. Tayo ang maghahapon. Kay Rodrigo.
2: Let him finish. Let him finish.
6: Para sa tunay na panggagago. Choco. Bong, ipapatay mo na yan siya. Papatayin kita.
1: Tunayin ko muna kayo. Nalilang sa nilalang kausap. Wait lang, on the spot na ko. Kausap ko na yun yung taga Mekong. Wait lang. Hello?
6: Ano siya, babe?
1: Hello? Kumusta ka naman dyan?
0: Kumusta
1: yun? Wait lang.
6: Sorry, ipagpamanin.
1: Kumusta yung cool FM?
6: Sen, ipagpaumanhin mo, geometric tumitot na kapa. Narinis ko lang ang mga kagunggong, mga TTS natin dyan sa Pilipinas.
1: Oh my God.
6: Papahinga na ako. Ang mga matatanda kailangan ng matulog. Ako'y matutulog at magalo-lo. Sen, ikaw na muna. Bahala dito. Wow. Marami pong salamat.
1: Crazy. Sir, before muna tayo magtanong, mayroon akong question. Nakadik ka ba naman ng bakla?
6: Ano yun?
1: Nakadik ka na ba ng bakla?
6: Hindi pa rin ng ano. Papakit sa aking bimpo. Kahit pabakla yan, basta magaling yan, pwede na yan.
1: Hindi, kasi kausap ko yun yung tagamikong. Tignan, kausap ko yung mikro. Hello? Oh. Ah, okay.
0: Sex.
1: Hindi, wala daw yung ikong representative daw na yan. Nagbakasyon daw.
0: Nagbakasyon?
7: Mabinabag niya tayo dito.
2: Sabay pas ata.
0: Yung dito ay representative sa makabilang bahay.
1: Gulat kayo, no?
6: Nagulat kami. Nakilala niyo si Tatay Digun.
1: Digun!
8: Digun!
1: Si tatay tikol yan eh.
9: Digun pa!
8: Alala!
10: Ay ko! Makikilamang ako ato sa mauna na. Maraming salamat mga ka-Kaul FM. Konting ano lang, konting pampatanggal ano lang. Pampatanggal na umay lamang sa mga bigat ng balita. Marami pong salamat. God bless the Philippines.
1: Salamat, salamat.
8: Thank you.
1: God bless.
8: Yeah. Thank you, sir po.
9: Okay, everybody's collectively losing their shit right now.
0: Narinig po ninyo, live, sa sahig, ang ating mahal na panggulo. Wala akong masabi. Puta. Ano, kaya pa ba?
1: Ano yung nakain drugs kaya ni ano no?
0: Kaya pa? Kaya pa?
1: Kaya pa?
0: Kaya pa ba?
1: Kaya pa, kaya pa.
9: Ayun. Ano na, Sen, mandog show na. Let's go.
11: Oh, ayun na, bahala.
1: Sen, yung Sen, wait lang, kausapin ko muna yung taga Micom din, wait lang.
0: Wala ka na nakausap sa Micom, tulog na.
1: Nanantended daw, nanantended. Nanantended yung, nanantended yung pisina ng Micom.
0: Bahala na daw tayo.
1: Hello!
10: Ay. Bahala na.
0: Hello?
1: May na daw signal.
0: Hello, girl. Hello, God.
1: Suspended daw tayo?
9: Hoy!
1: Ah, okay. Hindi pala tayo suspended. Bakit? Ah, namatay yung representative ng Nico. Oh, sige, salamat.
0: Na!
1: Okay, hindi tayo suspended. Safe tayo.
8: Natokang daw.
1: Alala!
8: Alala! Alam nyo, kumatik ko kawa kanina ko.
1: Historic to, pre. Imagine yung
0: Diyos ko.
1: Hindi ko pinero yung pwede pang YouTube to.
0: Hindi na talaga, pre.
1: Delikado.
10: Aray ko.
1: Ano na to, cam? Uy!
0: Uy, dark joke. Wag yun.
10: Aray ko. Aray ko.
9: I-unlist nyo na lang.
0: Oo, ganun naman kami.
1: Then, tsaka naman ito. Ito, wait lang. Ito sabihin ko sa inyo, ito. Okay lang kung ma-unlist to. Basta i-download nyo lang yung clean copy niya.
0: Putang ina, I hate drugs.
1: Ito kasi yun, yung malala, first time naririnig ko live sa Kool FM, may nagmumura on the air.
0: Aril.
1: At hindi lang kung sinong tao yung nagmumura on the air. Literal.
8: Baka siya susunod din na Micom yan, PBP na talaga.
1: Hindi na KBP na kapatid si Miss Moss. Isasama yung transmitter ng Manila SDR nito.
0: Mali. Hindi lang basta KBP. KBP, MTRCB, LTO, LTSRB, LGBT.
8: EDC,
0: FDA, MBT.
1: Pre, ini-air yung Gabong City na yun eh.
0: LGBT. Office of the President, OVP, OP, TCO,
1: DPWH, kay LG pa mismo. Look at LG pa mismo. Kahit sa Office of the President at sa Office ng VP.
0: SSG, SPG, SSLG, STG.
1: School Management.
8: HR.
1: Hindi lang kayo anong HR yan. HR ng ABS, GMA, TB5.
0: GMA?
1: BNC mismo.
0: BNC? MBC?
1: Thirty-eight followers sa Twitch. Salamat pala. Oo pala! bago muna tayo, nais ko po sabihin po na yung ating tatay tikol natin. Oo, tatay tikol. Nasa ICC siya kanina. Ah, nasa The Hague. Oo. Oh, malamig daw dun.
10: Sabi. Hindi, wala siya sa The Hague. Live siya sa Hague.
1: Sa Hague,
10: yes.
1: Sa Hague. Hindi sa The Hague. Sa Sahig.
10: Hindi. Sa Hague, pre.
1: Oo, oh, sa Sahig. Sa Hague. Oo, oh, sa Hague. Oo, sa Hague.
10: Sa Hague. Sa Sahig.
1: Oo, sa Sahig. Oo.
11: Oh my God.
1: Tatay T-Cool. Ayoko pala. Ito. Legendary tong episode na to. At dahil dyan, I want every one of you to download this episode after it finishes live stream. Pag hindi nyo dinownload,
10: yes.
1: I will shut down.
10: Aray ko.
1: Bigyan ko
10: aray
1: ng tiko.
10: Pag hindi nyo dinownload yan, putang ina ninyo.
1: Isasara ko
11: pwede. Naman ka, no?
10: Aray ko.
1: Pag hindi nyo dinownload yung episode, pag hindi nyo in-archive, ako masasabi sa inyo, wala ng Cool FM bukas.
10: Patay kayong mga addict kayo.
1: Aray ko. Ipatukin mo kayo lahat. Okay? You will magically go to the back rooms after this.
10: Pusit.
1: Oo oh, pala, wala. Hindi na nagsasalita si Sen. Baka na-overwhelm kanina kay...
10: Oo. Starstruck.
1: Oh my God. Hindi na kinaya eh.
11: I mean, I'm still starstruck. I mean...
1: Tuloy ang pagbabang!
11: Starstruck, of course! Pero kasi, I mean, no seriousness, in the years that I've known Kuya Pao, he's just...
1: Never mo kinig kasi kanina, diba? Siyempre, nag-serious, serious mo. Tapos, na-interview, ano, tinanong mo talaga siya, ano? Life.
10: Grabe yung chef eh, diba?
11: I mean, yeah, of course, it's a live coverage da!
1: Of course, masasarstruck ka talaga. Pero hindi, pero ang malala kasi hindi ko in-expect na magsasalita din siya dito sa gikan sa Tikol, para sa Tikol.
10: Actually, yes. Sa totoo lang, yung pagpapa-unlock natin ng panayam sa kanya sa Cool News Special Coverage is just napakalaking karangalan na nun. Pero yung pagsali niya kanina na yun, which everyone probably didn't expect, my God, parang wala, kahit siguro presidente, kahit siguro management ng Cool FM, walang masasabi ngayon eh. Sa mga puntong ito, alam ko nararamdaman ninyo.
11: Everybody's gagged.
12: Everyone lost their mind.
1: Kaya alam mo naman sinabi ni Kuya Pao kanina, diba? I will melt you. Legendary na to. Pin na to sa
10: akin. Huwag na yung gagawin.
11: Ano lang, yung your milk lang sa OOC yung magiging legendary meme ni Kuya Pao.
10: Ang lala.
11: Yung meme na, ano, na may picture of the Isko.
1: Yung MSC.
10: Kinilagin yung gift ko dyan.
11: Oh my God.
10: Pati MSC God.
1: Sa panagay. Kuha ni Ma.
11: Kuha ni Ma. Pull it up.
1: Pero, find it. MSC Gatas daw.
11: Uminom na MSA got but I mean, in all seriousness, I'm still surprised.
10: Live talagang kinunt.
1: But parang yung lowered if you know, ano?
10: Alala.
1: But parang yung lowered if you know, parang sa Rafi Tulfo in action.
10: For real, oo. Mukha siyang Rafi Tulfo.
1: Ito talaga yung only time siguro, maybe, na makita ninyo isang actual na giorno sa isang TGON show siguro. I mean, I'm sure meron pang Biyernes. May chance pa tayo.
11: Because I'm gonna spoil it for everyone, Kuya Pao wants to join us sa Friday!
1: Yay! Dahil Biyernes yan. Isa, Sen, Senny Boy. Pwede mo mag-special episode ng May Tulugan Biyernes after ng coverage.
3: So ako muna magbabow out tapos ikaw ano, magiging tawag dito? kapatid na Tigun.
1: Kapatid na Tigun. Hindi, hindi, hindi. Ang bagong daan.
3: Wow! Bagong daan. Pwede, pwede. I mean, meron din, meron din naman akong gagawin sa Friday eh. Actually, let me tell you this one actually. Meron din akong gagawin sa Friday. So basically, occupied ang aking schedule throughout Friday. So you can have the slot naman, Jeyo. I have no problem. You have my blessing.
1: Abangan nyo po, may tulugan kasama si Master Jeyo after ng special coverage po, ma'am, sa Biyernes. Yes, sir.
8: My God. Hey.
11: I'll be honest with you, like, I'm still really baffled, hindi dahil sa, ano, hindi dahil sa the fact na nandito si Kuya Pao, but I'm baffled by the fact na nagagandahan siya sa mga questions na binabato ko sa kanya.
1: Siyempre, paano ba naman, like, kasi?
2: The mere fact na binabangkit niya tayo.
1: Ay, pinapromote kita live on the air, ha?
11: Opo nga, na-promote mo na nga ako live in the air, Editor-in-Chief.
1: Ikaw na kalabanan mo na si Barry Wise, arch-nemesis mo.
2: Bilang officer?
11: Killer gods.

0: ulit tataas ratings natin.
1: Tataas na nga eh.
0: Nangon-tigon ulit.
2: Friday.
0: Ititikol ko namin kayong lahat. Lahat kayo ititikol na.
3: What the heck?
0: Out of context talaga to na statement, pambihira.
4: Aray ko.
3: Hindi, ganito yan. Sasagarin namin kayo. Sa tawanan, sa balitaan.
0: Yes!
3: Bahala na kayo kung saan yung gustong sagarin yan. Ang sure lang, hindi namin sasagarin ang potensya ninyo.
1: Ito ha. Kasi guys, ang ine-expect ko lang talaga na panel, si Gio, si Athena, at si Anima. Diba kasi we have somebody who's a psychometrician, tapos may dalawang more knowledgeable about media and politics. So, you know, yun na yung inaabangan ko. Biglang nag-chat sa akin si Kuya Pao. Yun lang.
0: Yun
1: lang nag-chat.
3: Isang psychometrician.
0: Kasi isang nag-chat siya sa'yo eh. Sa lahat pa talaga, bigla ang nag-chat ng ganun. Sasali daw ng cool news. Okay, sige, sabi mo eh.
3: Tatlo lang dapat ang panel niyan eh.
1: BH Associates, good luck.
3: Totoo yan, ang in-expect natin buong week, diba? Tatlong panel lang, isang psychometrician.
0: Ayaw ko pala, salamat pala, binigyan niyo ako ng
3: expert
0: kanina.
3: At isang tambay. Yung tambay na yun, hulaan nyo naman kung sino, pero definitely, kilala nyo na yun.
0: Kanina ka bang kabahan siguro, no? Kanina ka pa siguro kabahan.
1: It could be the anchor. It could be the anchor na nagbabato ng tatong. Pag
0: nawala ng trabaho si Kuya Pao, dito na siya tatrabaho, bahala walang sweldo.
3: Kaya nga hindi ito.
0: No.
3: May mga masisira ang buhay niya. May mga ganun eh.
0: Nakapagbasa ng balita.
3: Actually,
1: ganyan lang no.
3: Hindi ko alam kung appropriate na mag-ano dito, mag-seryoso for a bit. Pero totoo naman din yung sinabi ni Kuya Pao, magaganda yung mga binabato mong tanong. In fact, nagugulat ako sa mga binabato mong tanong. Kaya, nagugulat positively kasi umaabot sa puntong walang eme. Hindi ko naman talaga, hindi ko naman talaga masagot yung tanong.
0: Kanina pa kung di pa naka...
1: talaga sa tanong eh. Okay! Sino nag-ano dyan? Hi!
0: Or I will milk you.
1: Kain na lang ano.
0: I will milk you, pre.
4: Aray ko.
0: Tamang!
1: Honestly, ah.
0: Ibang chocolate to.
1: I'm honestly thinking of questions kasi on the fly. There's no questions sa script ko at all. Wala. If
0: sana hindi po na siguro, hindi naman siguro sa document, ni Kuya Pao yung ano wala. No, yung nagmura ako nung Sabado no.
1: Buti hindi dati. Pero te, to be fair, vindicated ka na. Sobrang vindicated ka
3: eh. Tsaka nangyayari naman talaga yun. Tsaka usually, sa totoo buhay, memo lang naman yun. Hindi naman masususpend. Kaya Gio, boss ka naman. So probably, clear ka na rin sa management. And wala naman din kami pakialam. Kahit nga magborat tayo ng ilang pong libong beses ngayong gabi na ito.
0: At dahil po, magsabi mo ko ng favorite word ko po.
3: Putang eh.
5: Oy!
0: Ina niyo.
5: Ano
1: mo, hindi lang
5: kapalit.
1: Oh my God!
4: Grabe!
1: Type mo natin yung ano, yung... kung paano mo yung sinabi nung Sabado, Gio.
5: Very, very formal.
0: Nasa ano yun? Nasa bomb threat ata yun na nakalagay sa last dulo talaga.
1: Hindi, try mo nga ulit sabihin yung tangina mo.
5: Yun, sinundo pa nga ang recording.
4: Ito yung clip, oh.
0: Pasahin ko muna yung sandali lang, ha. Hanapin ko muna sa Facebook.
1: Okay.
0: Wait lang. Ay, nako, semi-final exam na pala sa kanila. Okay, never mind. Ayoko na ma-stress. Let's see. The it's bomb threat.
6: Ang sabi daw nila,

0: Wait lang, sa dadaw nila, sa kanila.
1: Ops, ops,
0: ang buhay.
1: Ops, ops, ops.
0: Ng militar.
1: Ops, ops.
0: Kaya
1: ops. Wag natin.
2: Butik na, butik na pre, butik na. Ang
1: talaga siya ilabas eh. Which is, wow. Wait lang. Ayun. Masasabi daw nila. Wait lang. Saan na ba yung script? Ba't di ko na makita? Facebook? Mukhang libro talaga itong Facebook na yun. Mukhang libro nga.
2: Saan ang beta?
1: Wait lang. Diet bomb threat. Parang nakita ko na ata dito sa account ko eh. Ayun. Ayun.
2: Teka, ba't may umuupor sa live? Kita niyo yan, ha?
1: Ayun. Totohanan na namin, sabi daw nila, totohanan na daw namin, dahil buhay daw ang kinuha sa amin ng militar, at buhay din ang kapalit, ang ina niyo.
3: Mas malutang pa yung ginawa mo ngayon, ha?
1: Luto naman always yan, eh.
3: Dati ang formal, like,
1: formal, literal na pa-formal. Di kasi ako pwede magmura na yun. Nandyan si mama.
3: Well, you just did right now.
1: Kaya ako natakot. Kaya ako nagbigyan ng oras para lang mag-prepare ng script.
2: Nag-earphones ba kayo? Ay, mali, mali. Naka-earphones ka ba ngayon, Gio?
1: Oo nga pala, guys. Sa mga naka-add po sa aking Facebook, pag kayo naka-add sa Facebook ko, ha? Hindi naman tayo ka-close, ha?
2: Ayun na, sermonaryo na, putang na.
4: Yan.
1: Sa mga naka-add sa akin sa IG, pag kayo naka-add sa akin, hindi naman tayo ka-close.
4: Oo nga. Grabe
3: kinat
4: kayo.
5: Kinat mo ko.
4: Basta-basta eh.
5: Kung
1: inad kita, ibig sabihin yan, close tayo.
4: Basta-basta ata eh.
2: Love po eh. Alam mo, ikaw ang nag-first move, hindi ako. Yum.
4: Napakalala naman yun ah.
1: Please do not mistake my...
5: Naniniwala na ako sa forever. Ay.
1: Please do not mistake my politeness for regard. Ay, ano na, Simon. Huwag naman ganun. Hindi naman ako siguro si Willie. I mean, kadugo ko lang siya, pero hindi ako si Billy.
6: Well, pwede ba magsabi?
1: Oh.
2: No.
6: Sino naman nagpangalan sa akin na LPG on height?
1: LPG!
3: LPG on height!
2: Dito
6: ko naman nagpangalan sa
3: naging gasol ka na tuloy.
2: Explanation namin dyan.
1: Sasabog na!
4: But, nasabog ko rin.
2: Sasabog ang iyong kakayahan, ang iyong capabilities kasi... Dalawang araw ka na nagbubuhat at most likely ko pa rin na magbubuhat ng hangover sa susunod na 24 hours.
6: Hindi, by the way, wala ako bukas, so Thursday ako mag-aan. Thursday, Friday.
5: Thursday siya babalik.
4: Ah, okay. Higanap okay.
5: Siya ng... Okay. Ano?
6: Para awa niyo naman, manood lang ako ng iron lang, pwede.
1: Staff team oh. Ng yung server, paano natin na si Kasuli?
2: Okay lang.
1: Alam ano natin ito si Kasuli? Meron na tayong Kuya Pao dito. Paano natin ito kasi kasuhin itong server na to?
4: Oo nga.
1: How the hell do we do this? Paano natin
6: ito? Ayop na yan, sir.
4: Sino nagpalit ang nickname ko? Naging LPG. Yung picture.
5: Ang tanong, ba't tayo nagkakaroon ng live meeting sa kalagitnaan ng program?
1: Oh, mag-live.
7: Ang programa ito ay rated LPG. Gabi sa pag...
1: Tara, mag-meeting po tayong lahat. Present po ba ang president of Cool FM?
2: Andito ako...
1: President po ba ang owner ng Cool FM?
2: Kapatingin ko kayong mga ate kayo.
6: Potang eh.
1: Ito na lang tayo. Nandito ako.
4: Yan na naman.
1: Pantekan natin. Hindi ko alam. Nandyan po ba si... si Gatas?
7: Yes. Tubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring mak...
1: Nandyan po ba yung ating... graphics department? Nandyan din. Sige, sabi mo eh. Nandyan po ang ating editorial in chief.
5: Gising
1: nga. At lahat ng mga members ng Cool FM, welcome sa aming meeting. Sa meeting live. Wow, may meeting agad live.
6: Ay, po, may meeting,
4: meeting
6: agad.
4: Live. Grabe.
1: Meeting, yes, meeting.
5: Ang discussion.
1: Ang diskusyon po natin na yung araw is paano ba natin kung ano, pwede siya pag magandang dagdag, no? Paano ba natin, ano, paano ba natin i-gawin yung, paano natin i-pull off ang Biyernes, ang final, ang last day ng confirmation? As far as I know, di ba, Mido, nag-ano din siya, no? Gusto niya sumama, no?
5: Yes, pero sasama siya ng 10 p.m. Doon na siya sa last session sasama. Eh, busy si Yibaw sa mga...
1: Oh, sa last session. Magaling sa last session. Alam mo, magaling yan. Maganda pag nasa last session yun eh. Kasi ibig sabihin yan, sigurado ako baka sasama yun sa may tulog.
5: Oh, yun. Sasama yan. Feel ko sasama yan. Feel ko sasama yan.
1: Oh, lalabas.
0: May tulog.
1: Double-sided kasi yan si Kuya Pong eh. Double-sided.
4: Double-sided eh.
5: He's always been double.
1: Yes. Magka-professional at magkanal. Pwede ba yun?
6: Gusto mag-record tayo ng team song na may tulog, ano?
2: Bakit naman ganun? Double-sided.
5: Si tulogan!
1: Double-sided tape.
5: Tulogan!
2: Galing eh, no? Double-sided. Ano yan?
6: Kasama si...
1: Si Master Gio. O bakit? Ano yung Athena?
2: Ala na, ala, ala.
6: Magbukas sa vocal, gagawin ko talaga yan.
2: Ang sinasabi ko lang, Karo, galing Karo ng ano, nung sinabing double-sided.
5: Mm-hmm.
2: Yun lang, chill.
5: Anyway,
1: professional.
5: Ito.
1: Kasi wag ka na sige, huwag dyan, kalma ka lang, wag ka na mag-jackstone dyan. Grabe ka lang.
4: Hindi.
2: Teka lang.
4: May nagka-problema ako, sorry guys. Pasado sa ako kumakaan.
1: Kanina nga si Mido
2: ngayon. Kababayan. Kababayan. Mga kapamilya.
5: Babe, ako kiligin. Ang sama mo naman sa akin.
4: Ako magkasakit
5: tuloy.
1: Pre.
5: Kasi.
1: Kinilig. Excuse me. Kinilig. Pre, nagulat ako dun sa yung nangyari yun na pre, na pa January 31, 2026, 9:08 p.m. talaga tayo nito, pre. Grabe ka naman.
5: January 31, 2026, 9:48 p.m. War flashbacks.
6: may sinabi. Yeah, nothing happened.
5: Kayo, nakikinig ka pa.
1: Bakit kasi, sige lang, mas malala mag-ungol si MSA. Pangay, panay ka niya, matulog niya. Alam mo si MSA, ang galing niya matulog sa sleep stream. Palakpakan na si MSA, ang galing niya.
4: Yes, matibay ang phone ko ngayon. Siyempre. Hindi talaga na na-dilis ko. Kaya lang kanina, kaninang madaling araw, nawala ng ano eh. Namatay yung phone ko, kaya na-disconnect. Baka mamaya gagawin ko na naman uli.
5: Ilang double tick ka, no?
3: Anyways, on a scale of 1 to 10, kung sino man ang naka-witness ng pagtulog ni MSA, gaano kalakas ang hilik niya?
1: Pati pa naman hilik ko.
5: Nakamute ang mic ko eh.
4: Kaya ano?
1: MSA.
4: Baka marinig na.
1: Beatmaster.
5: Ay, kami na PC.
1: Uy, alam nyo?
4: Baka marinig yung mami ko na.
5: Hindi na nagising.
1: Digit.
5: Mga tayo na nagising. Ganun katindi. Saan natulog niya?
1: Pre. Alam nyo, malalayan mo malik yung tao yan sa MSA. Legit. Pre, naalala ko pa rin yung sabi na pre, may naalala ko kay MSA yung I love you, mommy, IU.
4: Hoy, hoy! Naalala ko pa yun dati.
1: Sino na papahinipan niya? Legit!
4: Opo? Yun nga yung pre. Pre, kinalala ko pa yun.
1: Sino-sino si Emrosa, alis nga, Ben. Oh.
3: Yun.
1: Alam mo, MSA, may rating. Alam mo, MSA, may
5: rating. Awa na
1: lang. MSA, may rating.
5: Dito naman ako. I'm the more
4: wait lang.
5: Shut up.
1: Alam mo, MSA, may replay mamaya ng my sex ako.
4: Kailan? Baka mamaya yan ako po.
1: Madaling araw. Pagka-sign up ng
4: Google.com. Ah, okay.
5: Okay lang overnight programming, pero oh my god.
4: Okay, okay. Payag ako dyan.
6: Tuwing midnight talaga, you know, natatapat talaga ng 12 a.m.
3: So, let's say malakas talagang hilik ni MSK. Mag-give it a 9 then.
1: Itag ko nga si TCP dito sa tutu.
6: Yung ano, yung hilik ni MSA, akala mo nasa Tagaytay ka na.
2: Hindi. Teka lang, may tanong.
5: No, I hate you for that. Mainit lang tags.
1: Mainit na tags. Pinapanood ko palaga live on Twitch yung My Sex Ago replay.
2: Grabe yung ano, no? Grabe yung pagtulog ni MSA. Yung parang kahit mag-play ka ng panta ng Linkin Park dyan, hindi talaga siya magigising. Guys, kung sino man yung active sa server nung mga bandang 10 a.m. ata yung nung isang araw, alam niyo tong kwenta na ito. Nag-play na kami ng tupero, nagpipito man na luto, kung ano-ano, hindi pa rin po siya nagigising. Kahit ata, magdala po kami ng isang daang
1: kata dito,
2: hindi siya nagigising.
1: Pre, mahimbing talaga yung tulog niya. Alam mo, same lang din yung ginagawa niya sa server ni Hoshi eh. Mas malala yung matulog sa server ni ano ni Hoshi pre. Kung ano-ano na lang pina-play niyan. Ina niyo hindi makapasok sa VC. Pre, ang daming tao kasi sino wait lang, may tatanggalin ako.
4: Ang daming tao, guys.
1: Grabe. Ako. Ayun, may tinanggal ako.
4: Alala.
1: Hindi ko alam kung sino. Hulaan niyo lang sino ko tinanggal.
4: Sino kaya
2: ayun? Ano wala?
3: Kagi.
1: Si MSA!
4: Ano to? Ayun ano? Wait lang. Wow!
1: MSA!
4: Yo what? Alam, di ko ba
1: open? Yo what? Di ko ano si MSA?
3: Excuse me, what's up?
4: Ah, ito, yung nagbubuha.
1: The dumbbell?
3: Please say you washed your hands.
6: MSA, you have a
1: action procedure.
6: Ito lang may sabi. May sabi lang kay MSA, talagang ano, alam mo yung full ano full-fledged entertainer talaga to si MSA. Lahat na ng sulok na entertainment papasokin ni MSA talaga.
1: Pre, hindi nyo alam, nagtitraining yan pang Adonis yan eh.
4: Ito na
1: dahil.
4: Ano ba na ba?
3: Narinig ang hiling, kanina na yun.
6: Sino pa ba?
1: Yo what? Yo, naka-live na yun, pre! Kita yung chat, pre!
4: Yo!
6: Oy, naka-live tayo! Oy,
4: naka-live tayo!
5: Hi!
1: Alala, maraming salamat po!
6: Mama, mamimikom na naman tayo nito. Patay tayo.
1: Napunin ka pa na.
2: Okay, mga kalabaw, ang pambansang awit ng Pilipinas.
6: wala pa.
1: Okay, sa mga kaibigan po natin dyan, sino po yung may clips ng Cool FM? Sino may clips ng The Dreamy Show? Kung meron kayong clips nun, isend nyo kay Staros or kay G-Tech. G, akala ko G-Spot.
4: Oy! G-Spot!
2: Oy! G-Spot!
4: Alam ko yun.
1: Pag exercise kayo na tuwing umag episode
3: 50
1: kung bisa kong judge pa na sorry
6: jumping judge pa
5: no
4: oh my
1: pray,
4: god
1: pray pray pray yo yo yo yo yo yo send mo episode 50 kay episode 50 kay ano kay Star legendary episode yung episode 50 guys legit legendary siya na episode pero hindi siya pwede i-ere kasi makasuspend ng makapagsuspend to
4: aray ko
6: pwede mo magtanong
1: ano yan?
6: Ano ba yung Oshie mark ko para kung supporter ni Pinoy Neto ba't may ano? Ba't may yellow ribbon?
1: Sige na, supportive pa naman bukas. Pwede na yan eh.
2: Sino pa to? Sino to nagtatanong? Magsalita po kayo, please come forward.
6: Ako po ang aking...
1: Ayun na. Tayo'y mag-ocho-ocho!
6: Naglalag sa MSA.
1: Hoy paa! Paano ka mag-thank you?
4: Wait lang. At may inaano ako.
1: Paano kaya mag-thank you nga? Tara, play mo. Eh, paano mo i-demonstrate yung thank you mo?
4: Oh. Ganito lang yun, guys. Madali lang yun.
1: Na, madali lang daw yan. Ayan na, ito na. Mag-thank you na siya. Mag-thank you.
4: Hindi natin ito ma-portrait eh.
2: Pangalan ni MC, para ka nagbibidyo ng mall dyan, ha?
1: Thank you! Pero thank you niya, ayan, ito na.
4: Thank you,
3: Mother Mary!
1: Ginawa nga talaga yung nag-take. Ito talaga! Ginawa niya din! Oo! Nag-push up! Oh my God!
3: Gamitin mo na lang yung bed ko pang ano, barbe.
1: Pre, ito yung barbe ko. Pre, MSD. May nagsend ng bull mo dito sa chat. Ayun,
5: oh. Oh my God! No!
3: Cursed. Tayo! Ano yung
1: MSD? Oh, yun ito! Oh
5: my God! Ay! Again!
1: MSA bagong artista sa Masahista 2.
3: Okay, that's how MSA got us his made, ladies and gentlemen.
1: Hindi ka naman siguro Virgin MSA, no?
4: Wait lang.
1: Diba nagkwento mo sa amin na nawala ka ng virginity mo?
2: Uy, ano ba ito?
1: Oh, wow. Pero hindi, tandaan po natin ha, may nangyari po noong January
5: 31,
1: 2026. 9:08 p.m. Ay, naku po, wag yun. Wag yun kasi yun.
5: Sa mga nandunong araw na yun, you know what?
1: Ano ba nangyari sa'yo? Ba't mo ginawa yun noong January 31?
5: Astrid, lang diba, LTG?
6: There's nothing happened in January 31,
5: 32. Wala pa nangyari noon, January 31.
1: Sabi mo manood tayo yung video, ba't mo binayo?
3: All I know is that 9:08 PM incident.
1: Kuya Gabel gas double tech incident. Oy, di nakatutok sa chat yung TOC. Francis.
4: Oo nga.
3: Tapos Mario Josep.
4: Nasaan ang chat? Ayan. Hindi naman itutok sa akin. Ano ba naman kayo?
6: Imagine si MSA nasa ano na, no?
1: Uy! Ginawagin! Yes!
5: What the heck?
2: Uy! Nasa traffic naman, sandali nyo naman yan, oh.
1: Meron po tayo lang tumatawag sa akin yung representative ng Mikom. Hello! Sige, salamat.
3: Thank you.
1: Athena, check mo email mo daw, baka may na-receive kang PDF file. Notice of suspension.
2: PDF file? Bakit nandito ba si Chief? Wala tayong PDF file dito sa ano na to.
3: Wala tayong PDF file, may PIC file tayo.
2: Yeah.
1: Ako nasasalo ng Mikom adjournment notices. You all are safe.
6: Kinakabahan na ako, baka may live stream fail na tayo.
1: Dinideliver mo yan sa BGC.
2: Ako na magsasabi sa inyo. Papasuli ko NTC na yan. Anong, I'm NTC tuloy.
1: Buksan mo, papasukin ako.
5: Papasukin ako.
2: Kulang ni kong
6: ito. Welcome to my guys.
1: Papasukin si MSA. Uy.
5: Malakas kaya ang hilig nito, or...
1: MSA, performance task. Yung performance task mo, mag-ano ka, magsayaw ka ng 8-8, chorus lang.
4: Chorus lang? Sige, yun lang ha. Huwag yung buo, ayoko na buo.
1: 1+.
4: Lalo lang ako mapapagod.
1: Sige, wait lang, prepare mo camera mo.
4: Pira.
1: Ito daw submission.
3: Oh my goodness. Achocho.
4: Gamit ko yung tripod ko. Wait
3: lang. Tapos may GMA pa.
1: Ano may GMA? Doblein ang 8, tayo'y mag 8-8. 8-8.

0: to Arjuna. Mas malinaw pa sa umiikit yung camera. Umiikit.
1: For real.
2: Oh God.
0: MSA malaki ba yan?
1: Ano malaki? Malaki. Malaki nga to. Yes. Ano to?
2: MSA, may suspension ako. Sabi ni LPG. Ano, hindi pala may, ano, may sex. May suspension pala. May suspension.
0: Aray ko. May
2: suspension pa ako. May suspension pa ako.
0: Hindi tayo suspended.
1: You take your pass forward.
0: Pre, hindi tayo suspended. Si Tintar ang suspended.
2: Wala kayo.
0: Uy!
3: Wala kayo dun. Wala ko dun.
0: Pre, may bago dito. May bagong... Ibang tao, ang pangalan yun is Tulog na Baby. Tama ba yun?
1: Oh, yes. Tulog na Baby. Huh?
0: Oh, play nyo nga yung Tulog na Baby.
1: Yan ang aming diyan sa DZX, by the way.
0: Hindi, meron akong file. Si Starus. Asa si Starus? Ay, nako, nag-jerk off.
1: Pero meron. Ay. Siya ang may hawak ka
0: pa. Tulog na Baby.
1: I play
0: na natin po, ladies and gentlemen. Tulog na Baby!
4: Tune to your favorite station. May fun na hanggang umaga.
5: Harito ang KZN.
3: Ano daw?
4: Tulog na Baby. Matulog na Baby.
0: Tulog na
4: Baby. KZN. Mapapababa pagkamka sa sarap.
6: Love songs. Pang effects. Pang road trip. Pang break up. Poker.

0: Welcome ka sa sarap. Inyong
1: ginagawa niya sa
2: ano.
3: What is he doing?

0: kaibigan. Alas 12 na po, nagtatapos na po ang Gikan sa Tugon para sa Tugon. Hanggang sa muli, kita-kita po, kita-kita po ta.
1: Ehem.
0: Walter, napatay announcement, Gikan kay Sir.
1: Ehem. Today is EDSA 40.
2: Ever forget.
1: Today is EDSA 40. It's midnight, February 25. Before we go, we got our final word. Our final word for tonight came from Tatay Tigon. Do not destroy the youth of my Tigon or I will milk you. Until tomorrow!
0: Pero bago po tayo magtapos, nais ko po magtapos itong programa. After ng programa ito, meron po tayo isang mensahe mula kay MSA para kay Hoshi Kuningi. Maraming salamat. Ito ang Kigan sa Tigon para sa Tigon. Ako po ang inyong lingkod, si Geometric Tomito. Sen.
1: Doc Yapi, thank you very much.
0: Mayong gabi isin yung tanahan. Good night.
3: Happy birthday, Matt.
1: Happy birthday, Matt.
4: Patawad sa aking ginawa kong kasalanan. Salamat sa iyo. Salamat sa inyo rin. Ngunit, hindi ko po na-spoil yun kaninang umaga na nireply ko sa iyo na Infinite Snow 12 video incident at nakita ka ng inyong magulang. Kaya patawarin mo ako. Patawarin mo po kami. Ito ang aking nangyari. I was scrolling sa main chat ng Gist server ng umaga at nakita ko ang inyong message na Andrea Brillantes is now officially a kapatid fan. At sa mga na-reply nila na kapatid na Andrea kay TGF Armenia. At si Sen na sinabi niya, kapatid na Infinix Note 12. Kaya naisipan ko na reply na buong sinabi ni Andrea sa Infinix Note 12 ad. At nag-type ako, pinaste ko ang link ng video at sinendo. Ngunit may nakalimutan ako. Hindi ko inispoiled ang videong iyon. Kaya nakadirekta kasi ang link at hindi ko na-download ito. I was afraid to get warned, kaya wala akong choice. At yan ang nangyari. I was worried about your parents at pasabi na lang po ito sa iyong magulang. Hello po, tita. Pasensya na po sa inyong anak ninyo na sinend ko po ang video na kabalastugan ng umaga. Sorry po at hindi ko sinasadya. I was gonna make him laugh pero di po pala yung biro yun. Yun lang at maraming salamat. Itong voice message na ito ay parang kay TC pinaginawa ko. Kasi nahihirapan ako mag-type. Kaya ang ginawa ko na lang ay mag-voice message para mas mabilis at hindi ako mahihirapan. Ayoko mag-type. Kaya mag-voice message na lang ako para mag-apology na mabilis. But this now, Hoshi, sorry. Pasensya na. Pati sa ano mo, sa magulang mo, na napagalitan ka. Hindi ko sinasadya yun.
2: Pero yun, noon tayo nagkakasama. 2 years. No? 2 years tayo nagkasama noon. Rico ka pa dati. Ngayon, Hoshi ka na ngayon. Welcome back. And ano? Bigyan na lang kita ng 50 pesos na GCash for now. Hindi ako
3: nagbibigay. GCash, grabe ka naman.
2: Seryoso ito. Give me your number in DMs para maisend kita ang iyong GCash. At ayokong madoksa ang aking number. I mean, isave mo na lang yung aking to. Tapos wala, bahala ka na. But yun na nga. Papatawarin kita. Patawarin mo ako.
5: Patawarin niyo po kami. Oh, Hoshi Kunimi. Patawad po sa aking ginawang kasalanan. At hindi ko na po iyon uulitin na joke iyon. Kaya napakalibog sila. Just always keep on laughing.
2: Nagmamahal, Big Sander Alex.
0: Isang mensahe mula sa MSA Enterprises Corporation para kay Hoshi Kunimi.
6: San Pablo!
0: POC, i-play mo na yung outro. Then after nyan, pwede nyo na yun.
1: We'll see you tomorrow night. We'll see you tonight. Bye-bye. Doc Yappy, thank you very much.

0: Come on,
1: here.

Okay.

dormir. Ouais.

que no tenía que ir a pelear. Yo me voy a mandar a su trastezco.

Okay. We don't have a lot of wood.

Four more. Closer. Cool. Chest. Oh, then I should have.

bring down the emeralds. Bring

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF.